0: Majaja. Ade nawe nje umsakazo wakho nje ukhuluma ukukhulumayo ukufaka. Isikhulume sikudikide sibhele phambili kwenyanga yabatabasha. Veza wakho umbono, veza na ukhala wakhe ilanga lakho sizo. Uthi kwakho ukuthile. Siyakhuluma siyakhana la. Ubhekwa phambili, khululekiwe yabo nje njalo. Asitatazeli sikhululekile sithi bamba. Lo mzansi sekuseni semini ntambama isebusuku awuthola ukuphila suku zonke uyaphila kolo umsazi wakhe lo mzansi nale Ponsela FM akesomdonsa sizwe ukuthi kampela ukuphi neze lo ofisa ukukhuluma nathi emsakazweni sawubona izwi.
1: Hello qhawe mthimkhulu.
0: Usho mina ngqonjani bala
1: uThemsile mlambo kaJay ngisemsebenzini sekulalele nomabhodla omkhulu.
0: Madoda siyabonga.
1: Yeba ayidedele ingoma and uyakhuluma naseceleni siyakulalela izwi lomzansi phambili.
0: Phambili.
1: Okay,
0: cha. Siyabonga ma. Namanje mnamandla meyinjalo. Umabhodla omkhulu, kuyakubona njalo umabhodla babuhamba lapha. Hawu yancuwa. Yakubona nje. Yazi uthi lo fire manje. Izolo mzansi nalibonzela phamba. Ila nakandle umsakazo omphakathi. Sabazwa. Njenge sokuphila ekuseni siyaphila ekuseni sithi inkosi siyabonga unathi inyama isahlangane nomphefumulo ombonga njalo uNkulunkulu noma nini ngazikhathi zonke uthatha uhambo la uya khona umbiza nje uNkulunkulu wakho kukubi kukuhle umbize. Ungambizi ngalesikhathi kukubi kade kukuhle uthulile. Asinake lento okuthatha uMrs. Chatu uhambo sibikele umdali. Nkosi hamba nami kulolu hambo engilithathayo namhlanje. Nkosi ngiyabonga. Ungivusile hamba nami ke baba. Lengiyakhona bonke ke engicabangile nengifisa kuhleleke. Kuhleleke ngempela Nkosi ngegama lakho. Emhlabeni kaNkulunkulu ongazenza ihlakaniphi khona umnini amandla onke uyena okunika ukuhlakanipha usebenza yena kuwe athi mntanami nakwe ngiphakela kona. Maningi abantu othola ukuthi ke indlela abenza ngayo bagcine ke sebenza ngendlela yokuthi bese zenzela yena usethola uswazi lokuthi awukwenzanga kade wena kufanele ukwenze okuzothokozisa umdali wakho. Ingakho nengane kubalekile ukuthi uma umzali ulokuyibhekisa uyikhalima ngendlela yakhona. Mese kuthi futhi ke neingane uma uzikhalima ekhaya ziningi indawo la qhawe uthi noma ingane ke uma uzikhalima uzikhalime ngendlela efanayo ngiyazi ke umuzi uthi awuqhawuthini ehe ungakhethi ingane kube khona yabona kube khona yabona. Asingazisabi iingane zethu ngoba kusasa kuyobhahaza thina lokho utho omunye kanjani qhawe nako ke bamba siyeza isikhathi mhla uphela phela uyoya ngale noma ngaze ngiye kodwa uya ngale usale nesono sokuthi ingane yakhe awuyiqondisanga ngendlela wahlulwa ingane yakhe emhlabeni phindela khona naye yagwegwa. Ujesise ngokuthi khona ingane owayivuna ungayifaka emgqeni ibi igeja uyoyigona uyigodle uyekani ingane yami kodwa isenkingeni isephuthena ufuni kuthiwa isephutheni uyakhohle ukuthi kusasa abangeli kusasa nikusasa la lengane ngoba lengane uyothi mohamba wena lemhlabeni sala iyosala nabanye abantu eyoqala isha ngathi iyahlukunyezwa ndicho

uyifundisanga indlela yayazi ukuthi la ikhame ithethiswa yona iyosondeza igodla ayibuye kaningane nina ingane lena ingane yayilimaza kodwa uthi uyabheka khona ingane uthathwa izikhunzi zomlupu awu ungaze ushise ingane kanjena kodwa khona ungawuqondisi nje uyayiyeka yona noma isephutheni ukukhuluma kahle hayibo.

0: kufana nalento le uthola ukuthi ingane yonile bazali lento yenza ingane ingaboni iphutha lalo ngizosho njengamanje ingane yonile uyithethise sakhula sithethiswa nathi ingane iyathethiswa nje abantu abasha ungaloko nje ukuthelela ukuthi athethiswa yona ekhaya kufanele uthethiswe vele kufanele ingane ibuyiswe uthola ukuthi ingane iyathethiswa ekhaya uma ithethiswa noma ihlambeke ethe kuyithinta-thinta kancane ngendlela athile utholakala ukuthi seyizokhala ngendlela ukuthi manje seyifuna ukuthi wena mzali uzuyizwele uzu uyigol awumnqese mntana ma ushaye kakhulu leyo ngane leyo phindi ikuhloniphe leyo ngane iyo ngeke iphindi ithathe serious indlela oyilungisa ngayo
1: unqese fanazana
0: awuzwe nje yabona futhi nendlela okukhulisa intombazana nomfana ayifane indlela okukhulisa umfana nentombazana angisho ukuthi ngifuna ukuthini kodwa ngizama ukuveza nje lokho kubalekile ukuthi ngempela izingane asizifake esikoleni sibabazali ke abaqikelela izinto eziningi ukuthi yane asiyibhekise lento sazi ukuthi ingane ekumele ihambe kanjani mesa kuba nalento futhi bakwethu kunzima emhlabeni yabona lento yongathatha izingane zakho uhlale nazo phansi ukhulume nazo uzitshele ukuthi mntana sazi isigaba sakho mntana ubhuti wakho lo webhuti wakhe usisi wakho muhloniphe sazi isigaba sakhe ungamthathi nomi kanjani ungakhulumi nomi kanjani naye uhlale phansi nengane zakho uzakhe uzinike indlela uzinike umhlahlandlela yabona uzihlanganise ngendlela singaxabani zodwa izingane ukhona umzali ungathathi side umzali Hlala phansi nengane zakho uqondise yebo ikhona ebanephutha qondisa kodwa phela ngendlela yakhona ingane zibumbane izwane ungaxabanisa ingane ekhaya ungahlebi ngenye ingane kwenye ingane kabuhlungu ukuphi kwakhaya ulapha enganeni le ngane izoyibuka kanjani le ngane hlala phansi nengane zakho khulume nazo kube nomuzi obheke phambili ikhaya libheke phambili Ngiyangidabuke ukubona umuntu engasazi isigaba sakhe ingane ekhula umuntu omdala engamazi nokuthi uyini engamazi umne wabo engamazi udade wabo engamazi nje umuntu ongaphambili kwakhe akhohlwe sakhe isigaba angamazi umuntu ongaphansi kwakhe ukuthi lo muntu okulandelayo mahazi lo muntu omlandelayo mazi uyokhuluma umuntu akhulume phambi kwabazali mhlambe nobhuti wabo omdala hey wena bhuti yapeta wena bhuti ayikhonje ikhulumayo bathulile abazali abalungisa khuluma kanjani wena bhuti yabonte njalo athi ubhuti uyaphakama naye ukhuluma kanjani namntana hey hey cha cha emankosana emankosi awu nakhuza manje kuza manje nawuyeke umagcino manje namnyeke ugcino ekhuluma kanjena namnyeke ophakathi ekhuluma kanjena nanye komdala ekhuluma kanjena nabe seningibamba mina siqapheleke nathi izingane zisakhula singajwayele ukulwa phambi kwabantu abadala ngamazwi singaveza ukulahlekelwa yirespect phambi kwabantu abadala abazali baphelelwa yithema babona izingane zabo njalo ziyalwa njalo kuyaxatshwana kukho nje ukuthi umuzi umuntu ayabhuti ngiyaxolisa awungaxolisa dadewethu akaze bayizwe into enjalo kunina hayi akhamu kahle okuzehlise nje ngelinye ilanga kumfo wenu ubonthe kuzokwenza kanjalo empilweni yakho okuzehlise nje kudadewenu ngamabomu engane kwethu uzehlise nje sis xolisa mtama eyingonile izolo mfethu eyidadewethu eya bekudlekile ngiyaxolisa sis nami ke phela ukudina mntama uyazi nawe nikhulume njengengane ubonthi le ngane madoda ubabona abazali bencuma bodwa ikhaya madoda yazi le ngane yade injalo uyaqhamuka ubaba
1: Nina yini njalo hlezi ngixabana nina? Yini thethwa nina?
0: Yena bazali ke abangadlali kanjalo, kubhanqa kwazo. Awen kabala njalo. Bhanqe nobabili.
1: Ngoba umtyala nje wena, yini ngixabana nengane? Yini ngixabana nengane wena? Amazu putu wako wena, nina amazu tate wena, eh? Yoni ndlela sinifundise ngayo leso noma wako. Noma wena, eh?
0: Oba yisiyanthanda abazali, qhubekani nje nokusakha, nisithethise mesigeja, nisibuyise, nisifake emqini. uNkulunkulu unibusisa ngaloko, ungayisabi ingane yakho, ngakhe. Noma ngakhala kodwa nje monga akho ngeqiniso umzali wami omhle. Umuntu omdala noma ngabe umdala lingana noma wami ngakhe ngitshele.
2: Sina ke sitshelwayo asiyekeni ke ugaba ngezinto ezithile ezingeke zasebenzela kusasa. Amazwi abantu abadala makaphile kithi bantu abasha. Uyeke lento ukuthi hayibo uma wami lo khulu wami ligogo wami lona hoyibo uma lo umu wami lona ungitshela kanjena kanjena abashana bakhe
0: no yeke lento leyo uma lo umu wakho nalona ubaba wakho lona lo umele ubaba wakho lo mshiye ekhaya musa ukhula makabahlungu kanjena uthini kugogo umuntu omusha ngempela uthi akayo ukukhuluma nabazukulu bakhe na umzukulu kuye wenzani uganga manje ngohlezi ngisho ngithi ke siba nenkinga singabantu abasha kanjena ke anathi abo sizinu kamakhwapa ukuthi ngabe senza kahle nemhlabeni kaNkuluNkulu ngabe senza kahle inigcekeni emagcekeni obaba omkhulu ngabe abazali bethu asikhuluma ngendlela nabo yini abaphendi ukuyinontanga kuthina ngabe ugcine sowuphimisa amagama unqaphe yini unqaphela uma wakho nombaba wakho awubheke awuzinga amakhwapha umuntu omusha ubheke into zakho ukuthi ngempela kunjenje ngabe ke labantu babhekayo yini noma uqobo ozonela ke izinto zakhe kumele ngabe ziyangena manje uyazithola siphelele ngqobo uThoma Lobolo 27 minutes past 2 eh?

もちゃぷー、お疲れーず、ここ製販売。ええ、待て待て。いや、もちゃぷー、やばくぼろしょんちぃや。おんどんど。ああ、ええ。Ye madoda, hey nkulu madoda, uyabona ukuthi ngempela ke umlazi ngempela owenze izibukwayo nge hip hop. Sinje bafethu be hip hop nobosisi siqhubekani nenza umsebenzi omuhle. Isakhe lesizwe ngobuciko beni bakwethu. Kuye phambili sakhe sizwe ngaso sonke isikhathi. Banike ithemba abantu njengoba uzwela nje lengoma ukuthi ngempela ke nawe ke ulapho ngasekhaya umulela kahle, uyathola cha mu muntu kumele uphokophele ubheke phambili vele noma abantu bekhuluma noma abantu bangakhuluma okwakho wena okwazi into oyenzayo. Abantu bahlezi bekhuluma, wenza kahle wenza kabi bayakhuluma. Moya ophika nabantu ngeke uzwe indawo emdakama. Kanti ke ngaphambi kwayo lo umoja phumzwe laphana ke uSimamane benosijava bethi ke uvalo bona ke umsakazi wakho izwi lomzansi. Balekileke leyo nto yokunyathela yokubheka phambili kokufunayo. Uthi noma kunyathela ubheka phambili uzwa bekhuluma befuna ukuthena amandla, wena uthi ngiyazi mina ukuthi ngifunani, ngiyazi mina Nkosi ukuthi ngifunani, nawe uyazi Nkosi yami njengoba ungidalile. Iba nami ke kulolu hambo engilihambayo. Umuntu nomuntu into esuke ifuna usuke yazi lonto asuke ifuna kuba ukuthi isikhathi ke siyaphuza ukufika noma uyaphuza ukufika leya khona kuloko akufunayo. Unkulunkulu kusakazike lokho okufunayo ukuthi wena uyokuthola nini. Kubalekileke nawe ukuthi ke inhlamvu yelanga ungayibeki ngendlela ukuthi kube wena oyazi ukuthi uyofika nini. Ilanga lifika ngesikhathi salo, wena okwakho ukuzama kwehlizi thukuthuku lezi zithukuthuku oyozibonga ngazo kusasa usufikile lo oyakhona. Juluka ubheke phambili, ungajaha into eyilula noma izinto eziza kalula. Okuza kalola kuphinde futhi nako kuhambe kalola. Kubalekile ke mawumuntu omusha noma umuntu nje ukuthi ke mozama zama unganaki abantu uthi bathine eceleni kwakho noma emva kwakho noma phambi kwakho. Okwakho nje ukuthi lento yenzayo kumele ngempela ke ufikile ngayo phambili. As long as leyo nto ofisa ukuphumelela ngayo kuyinto engahlukumeza umphakathi, engahlukumeza umndeni wakho, engahlukumeza wena uqobo lwakho, okuyinto kusasa eyosiza umndeni wakho uthokoze ngawo ngawe usufikile la uyakhona. Qapheleke mntu omusha, gweme izinto ezingakushonisa eweni ngoba ufuna leyo nto oyifunayo, noma ubheke izinto ezokuhambisa ngesinqele ngokufuna imali. Ngoba ekugcineni uyogcina usukhala usuzisola, mhlawumbe ugcina usuphelele jele ugcina ke mhlawumbe ke usuba senkingeni ngeyindlela uyabona into enjalo. So kubalekile ukuthi wenze into nje owazi ukuthi umsulwa ezintweni ezimbi. Le nto oyenzayo uyenze ngengqondo yakho ngobuhlakani obuhle omnezibusiso ongabukhoni inyembezi kwenteni ophumelele kuyona. Leyo nto leyo iyinkinga ngoba kusasa iyabuyela kuwe. Seyingabuyelanga kuwe, ibuyele ezinganeni zakho, kushawe zona ngemkhuba wakho. Uma umuntu uvuka uzithathe, uzame, ubheke phambili, ubafisele abanye abantu okuhle izwi usazama nawe, ukuze nawe uyokuthola ngendlela okufanele. Ungathi uyazama khona abantu othi wona singathi bangaphumelelo sibanibani. Lamazwi akho owaphimisa kulabo abantu kodwa ufuna impumelelo nawe. Uthi uyophumelela kanjani kunamazwi owaphimisa amabi kangaka kwabanye abantu. Azojika eze kuwe, ahlale kuwe, aphenduke isibopho sempumelelo yakho. Ngenxa yokufisela abanye abantu ukuthi bangaphumeleli kodwa wena ufuna ukuphumelela. Uyabona? Abantu nje babongise futhi mase bephumelele. Ubabongele. Uthi umbona umuntu ihamba ngemoto yakhe enhle enkulu wephumelele empilweni, muhalalisele, mbongele, mkhawule, umbongele. Ufuna i-advice kuwe ukuthi ufike kanjani leya khona. Ungabi nomona nento asekuyona wena. Kube sengathi ngaba wena ufana ngabe ulapho. Uzusho, bekufana ngabe mina oselapha kuleya level. Angazi ufike kanjani usibanibani. Ey futhi Inkosi, ayibo. Ayibo. Zama nawe. Tabalasa, qombole nje lo mqansa.

uzofika nawe la uyakhona. Ilanga lakho likulindile mntakama. Ungaboni ilanga lingakafiki nje siyeze isikhathi selanga empilweni yakho. Ubumnyama uyothobela ukukhanya kusasa. Iba nethemba ke njalo nawe empilweni mosakhulu saphila umuntu omusha. Ungalokuthi kuthi ino yenzayo wena umuntu omusha kuyinyanga yethu abantu abasha. Ino yenzayo. Njengoba uthi yebo usufundile, yes sifundile singabantu abasha. Yinenye wena oyizamayo ukuhlangabeza lokufunda kwakho ngoba yonke into mawumuntu ufuna ukuya kuyona. Akube khona ukuzamayo okuncane usalindele ukuya ya. Ngilinde ngendlela into. Ilinde ngendlela. Ungathi ufuna umsebenzi kodwa uhleli. Awunyakazi. Nyakaza ngokunye uzama. Uyazi ukuthi imali ibizenye. Uyazi ukuthi omunye umsebenzi ubuze omunye umsebenzi. Utsho ukuthi nje uzothi umuntu omusha awu ema ihi azima yabona njengathi jwa manje ngudokotela noma mhlawumbe nguthisha umsebenzi awukho mhlawumbe ma ngivula isitodlwanyana nje ngithi ukudayidayisa ma mhlawumbe ngisalinde lokhu ma ngikufundele ma nama CV ngiyafaka ma uyabona mhlawumbe ma ayikho indlela baba mhlawumbe engenza ngayo hayi lokhu uyomeza itolo ubamba abantu lapha ya wenza into wrong lapha ya sekubuyela ngala manje ekhaya manje kuthiwa usibanibani okwasibanibani lona kulwa nabazali manje ngenxa yakho cabanga umuntu omusha into ephusile ezobheka phambili ibenefitise wena uqobo lwakho nabantu bakini bathokoze ngawe badle ngawe nawe uyabona ukwazi na ukuthi uhambise isinkwe ekhaya uyabona hlanganisa lokho kuncane okutholayo singayikhethi imisebenzi abantu abasha ufundile kunamajazi akho usuyomake kulelo jazi ke manje na ke funa phela okunye phela usalinde lokwejazi lakho kehla lami awumfethu awubafo dade wethu yebo ufundile mfethu ngiyavuma mfethu mhm kumoshwe imali kwadayiswa inkomo ekhaya Linda ke phela ke lokho ngendlela uzame okunye phela asisho ukuthi lokho kufundela ungasaqhubeki kunako sithi phela impilo lena impilo ayiqhutshwe akuthi ithi yaqhamuka lento elindile vele uyilinde ngendlela uyaphataniswa za uyabona so kudingeka leyonto empilweni ungakhetha umsebenzi ngoba nako ufundile une masters PhD uthi wena ngeke wena usebenze umsebenzi wena ukufukula ifosholo wena ukhumane nebhala hayibo ukhetha umsebenzi kanhlambe ngenzeke ukuthi lo msebenzi obalekela yiwo yiwo oyokwenza ukuthi kushintshe impilo yakho ubalekele into kungeyakho wena hey bakwethu asizibhekeni into enjalo asizibhekeni abantu abasha ngicela kakhulu ukuthina abantu abasha asizibhekeni into enjalo ukhetha umsebenzi kuyinkinga Zama mfethu, dade wethu zama. Bamba lokho kubanjwayo. Qina. Azi ukuthi empilweni akuzi kalolu. Njengoba wawuthukuthela nje usafunda, ubona uma wakhe engakunika isihlanu, sasikhula isihlanu, uthukuthele, uthi ha na ma, awunginiki imali namhlanje angike esikole. Ufundela umzali wakho yini? Usufundileke? Usuwenze, uyabona inzima impilo inzima nganani? Nawe ke awuzama ukuthubuke ngelinyiso. Usebenzise ke ezinye indlela zokuthungatha lokufunayo ukuhlangabeze hayi kabi hayi ngobugebengu ngendlela ngobugebengu abuseli sihlupheke khulume nomzali wakho ma baba gogo mkhulu hayi kuhlambda singayizama futhi ithasho phana nje isizame ma hayi ma umsebenza ukho ma ngifundile ma uyazi nawe sengihleli 3 years ekhaya 4 years 5 years ma Akulungi ma. Kanti kwenze njani vele? Yabona? So yonke le yonto ahlangabezeke lokwesikufundele ngani zakwethu. Ungahlali ekhaya uthi lokhu ugaba ukuthi ufundile kodwa uzama. Kuphi ukuzamayo? Ufundile nje kuphi ukuzamayo? Zama. Bheke phambili umuntu omusha uzobona kuzokwenzeka mntaka ma. Uzobona wena. Sokwenza ezinye izinto ungakhohlwa. Yimi lo. Madoda. Sengla. Uthi ngincinci. Uyibi mina ngompela. Nomdayi uthi ukukhanya. Akube nokukhanya empilweni zethu ke singabantu abasha. Ngabe yazama noma ngaba ubani ukukhanya kube khona empilweni yakho.

nomdayi uthi kukhanya ngabe sobumnyameni kulwele ke ukhanya ngempela ke mengabe umuntu ophila emhlabeni ngiyazi njengamanje khona obalisayo uyakhala uthi inkosi mina ngazi ngempela ngadalelwane akulungile utho la ekhaya ingane zama zisebenzi nami uqobo lama ngisebenzi sesisizwa u350 sesisizwa yiloko nalokho ya omakhelwane kodwa mina inkosi angazi ngempela ngadalelwane kusho wena lapho ngasekhaya ngithi kuwe siyenze isikhathi kuwe mawuphokophele uzinikela ungakhohlwa ukukhuleka mawumbeka phambili uNkulunkulu unyakaza izinto ke ziyenzeka ungathandaza uhleli thandaza unyakaza kuze ke konke ke kuyobonakala uNkulunkulu abonthe umntanami ngempela engamdalela kona noma engampha kona uyakusebenzisa ungathandazi kuphela uhleli mntakama ucama ukuthi kuzozela nje kuyimana nginjalo ke emhlabeni uthi wayiqhawe wayiphatha indaba enkulu engikuyo njengamanje u day 5 kusa kucheliwe la ekhaya uthi 2 weeks back bebechele ngendle isono ukuzama ukwakha kusho ukuthi kumele ngifele kwandlana uyabona ngempela uano lo ke engathi uma ngifunda kahle intate wethu kodwa ngiyabona lapha noMandlovu ngibona isibongo kahle hle lapha ya ngiyabona sozu yakhala ngana kwethu uNkulunkulu abe ngakuwena kuvikele ithongo mokholele thongeni likuvikele uNkulunkulu abe nawe akuvikele uthandaze mntama ungakhohlwa ukukhuleka umkhuleko uyaphilisa umkhuleko uyasebenza nganza kwethu ungakhohliswa abantu abathi hayi umkhuleko uyasebenza umkhuleko khuleka ucele inkosini ngaso sonke isikhathi noma uthatha uhamba uphuma khona okwenzayo okuhlanganisana ukucabangayo uNkulunkulu kubuye nombeka phambili ngalolonke iqesha mphulaphula uthi ke lo waye amakhulukhulu indaba ozikhulumayo kusukela nje ngaluhlelo oluqala ziyangithinta mfowethu siyabonga

uthi ke ngizobhula manje ngizame nengoma odlalayo ziyangikhuthaza namazwi akho ayangikhuthaza uthi ke sibonge ezwini lomzansi soqhubeka same uma likhona izwi lomzansi siyoba nalo ithemba njalo kunzima kunjalo ntikama kulikhulu akukho okunye vele kuba likhulu emhlabeni ngempela ke uma ufuna into oyifuna okwazi ukuthi ke uyithole kalula into eyiqiniso kahlehle uyithole kalula mkhulu asikusho nje lokho into eyiqiniso kumele uyisebenzele wehle izithukuthuku uze ufise ukuyeka uze ufinisele ufise ukuphinda emumva uya phambili uthi ngeke kuyahlehla ngiyayiyeka kanti usuyeka ngakusasa sekuyasa baningi abantu abalahla inhlamvu yelanga yabo seyiphumile ngenxa yokudikebala ngenxa yokuhluleka ukubhekana nobunzima ngenxa yokuhluleka ukuba nenkani inkani yamdinga umuntu impumelelo iyamdinga umuntu onenkani. Uma uyifuna impumelelo, iba nenkani. Inkani enhle, yongaphazamisa abanye abantu asebephumelele, babongele. Iba nenkani ngokuzama, bheke phambili. Ungavumi ukuhluleka. Hluleka, vuka uzithathe, zama. Bheka enye indlela ongahamba ngayo ukuze uyofika laphayana. Kungenzeka uhlambe le ndlela ohamba ngayo, akuyona lezo kufikisa lapha la ufuna ukufika khona. Uyabona? Ungashintshi lento oyifunayo. Beka enye indlela ongahamba ngayo ukuze ufike la uya khona. Kungenzeka ukuthi le ndlela le yiyo le edala ukuthi ungafiki lo uya khona. Hamba ke ngenye indlela. Kuningi ke okungavela kule nkulumo engiyishoyo. Kuningi, kuningi ngendlela yesimangaliso. Beka imumva lakho uma wenza izinto ozenzayo, uma ukholela esintwini, beka umsamo wakho kuhamba kanjani. Beka wena uqobo lwakho kuwe zigeze lungisa wena uqobo lwakho kuloko okufunayo ungathi afike ufuna umsebenzi kufana ngabe uthola umsebenzi kuthi hayi awukho umsebenzi ukhona ngenxa yenkinga obhekene nazo nyakaza uma umuntu ungahlali nyakaza ukuthi into zakho ke izohamba ngendlela ke efunekayo uNkulunkulu usizo osisizayo uthi ke sawubona bhungane angithembe ke impilo ayibuzo umdzala umdzala umdzala uthi ke kuzwakala ngezi ngezwi kuthi ngamazwi akhuthazayo usandile gasa lo eglip obongayo madoda ngiyakubona lapho sandile mfowethu gasa omkhulu ngiyakubona ukuthi uthene ezwini asibekezeleke sibheke phambili ngaso sonke isikhathi singabantu abasha singeve sithinta abantu abasha kuphela wonke umuntu ozamayo njengamanje kunomuntu umsebenzi akawutholi ufundile usefakela ama-CV uyathenjiswa dololo side isikhathi elindile uselahle nethemba usencame nokuthi abanazi aqhubeke nokuzama uyabona into enjalo so ngithi kuwe ke iba nethemba empilweni ungalindi ilanga uhleli inhlamvu yelanga ayiphuma usendleleni inhlamvu yelanga ayiphuma uzama buza nakwabanye ungabuzi nanginawo banike ngiyazi uzothi ngizokwazi kanjani lo muntu uthi right yesu umbuzo ozimpela lo kodwa ngithi kuwe zama ubheke phambili ubuze kwabangaphambili ukuze indlela yakho izohlakuleleka bakuhlahlele ngamazwi abazokunika wona uwantshise uwasebenzise ngobuhlakani kajahe izinto ezilula ezokudalela inkinga womuntu usaphila zifundisa ukujuluka ngokuzuza lokho okuzuzayo ukuze nawe uyokwazi ukulandisa abanye ngomlando omuhle komunye umuntu oselahle ithemba ukwazi ukumlandisa ukuthi lalela ngilanga ikhona kuncane lokwakho kukhulu kwami mina bengilala endle ngifune ngikufunayo ngilala ngalele ngifune ngikufunayo ngilale ngadlile isonto lonke ngifune ngikufunayo wena usadla uyakhala hayi aqhuquzeleke umuntu abonde ha hey bakhona abantu bayothwele kanzima kusho ngconywana mina ubhukule uzame ubheke phambili ungatetemi uhleli phansi umuntu omusha nyakaza yokudlala yeka ukudlala nyakaza zibonakalise kwenyanga yithi sesiyoyiphetha nje ukuthi thina sikhona sine sidingayo ungathi udinga nje into oyidinga kodwa uhlela unyakazi upholile kulungile mina ke ngiyidede kudla manje uNkulunkulu abengakunina kuna konke okufisayo lapho ngasekhaya uphumelele nasengicela indlela ngibonga indlebe yakho kulalela kwakho nje uNkulunkulu akukhumbule umndeni wakho kube kuhle konke kube nozwano nobumbane kwehle umsindo egcekeni kwehle umsindo ekhaya bye bye uzoba khona ke ubabucezo emva kwami siyabonga.

0: wenze sure ukuthi masuyithengile uyabathinta. Yes, bese ke bexoxa nawe babuze konke abazobe bekubuza ubaphendule ngoba kuyophuma lapho ke wena uyisebenzise kanjani ngoba kufana ukuyisebenzisa kuyahluka ngokweminyaka kuyahluka ngokwezifo abantu abanazo uthotha omunye unesisodwa izifo lezamaphilisi omunye zintathu omunye eziningi kakhulu so ke kuzohluka nakho futhi lapho kuyisebenzisa kubantu ngokwehlukana neyinkinga zenduku uqoba ayifani khona umuntu osedla ukudla ngempela khona umuntu mhlawumbe kusaba ugqwa sekuba ugqwa mhlawumbe kanye ngesonto usabizwa ngoweekend noma mhlawumbe sekuba kanye ngenyanga kuningi so kuzohluka lapho kuyisebenzisa ngokweyinkinga umuntu nomuntu anaso impesu vendor help ke lelo yikhambi lamadoda impesu vendor help thiwa yona ngikwazi ukuthi ayedlule ku 150 wamarandi. Yes, Sagazo is Domzansi 90 FM. Bamba nansike lapha kunombolo ukwazi ukuthi ke lapha ke ubathinte mawuno WhatsApp uba WhatsApp. Yes, mawuno WhatsApp nje wenza show ukuthi ke uyaba WhatsApp u 073 454 3939. Ngiphinde u 073 454 3939. Ubhala jika fishane ngingowesilisa ngihlala Mount Royal. Ngicela ukuthi lapha ke impesu vendor help ungayithola kuphi ngamaleni mhlawumbe ngowesifazane ngowesifazane ngihlala eMount Moriah ngicela ukuthi lapha iLavito for Women ngingayithola kuphi ngamaleni lula nje kanjalo zwana nabo ubufakazi.
1: Amen, amen. Ngiyabonga babambonambi, ngiyabonga kakhulu. Yazi engisizile ke le ndaba ukuthi ngibuye ngikhulume nawe ungichazele nange indaba yamanzi ukuthi kufuneka amanzi angathi angabhoyileka. Usungisizile ngoba wona amaphilisi akho hayi angisahlukani nawo shebe. Sahlukani nawo agcina nje ngokwafunda la ibhalwe khona. Sahlukani nawo ngina 50 kodwa nje ngo-November ngobe ngithi 55 kodwa nje ngifashinale ndlela nje ngala maphilisi akho bandlayi. Ngiyabonga mntaka baba, uNkulunkulu akubusise. Yey, hayi. Kuyaphileka nje sibaningi nje. Ngibatshela nami ngala maphilisi abaningi. Ngangikhohlwa iqolo, ngisaphela iqolo, inyawo asangipha sengi. Je. Ngala maphilisi ave ngiphethe kahle baba. Ave ngiphethe kahle sengizohamba ngale ndlela yakho sanibona. Yebo. Sengizohamba ngale ndlela yakho ke yamanzi, yamanzi bengingayiqondanga but manje ba usuyichaza. Hayi. Sengizohlala kuyona impela. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba.
2: Hayi maphotha njani? Hayi. Izawu ngikumise nje incomo maphotha. Uba impela. Impresi ngitshengile impela ngayisebenzisa ngendlela angichazela ngayo. Hayi lento engiyisebenzisayo ngiyisebenzisayo kwaze kwafika kona amabhodlela amane. Hayi njengoba ngifika kulona ke kuleke lesini, hayi njengoba ushilo ukuthi ngingavakasha kumama, hayi ngivakasha kona kodwa hayi bengingafani kodwa ngithe bosande ay kuba iphondlela lami liphele ngolwesithathu umhlobo. Ay atsalwe akwenzeka soku mama athi mangizwa ay akhale namabhodla uzongibuza ukuthi yini ubuza impesi ngathi umsebenzi wayo ke lo wona impela umsebenzi wayo. Hayi impela awuvali umlomo, awuvali umlomo, ngithabe ngidlulise nje izincomo.
0: Oh yes, sekunjalo-ke ya uyibambeke lapha inombolo 073 454 3939 073 454 3939. Ngakolwami uhlangothi bekumnandi ke sindawonye. Ungihlangabeze lapha ngesonto ekuseni between 3 and 6 ohlelweni hashtag musotherapy. Khona uzakwethu ozobe ehleli nawe kusasa ngo 3 to 6. Be there all the time 24.

Hayi ngiyahamba. Hayi ngiyahamba. Labantu ngikhule nabo ngiyabazi mina kubona lapho. Laba sebenokuthenga amabhodlela abizayo ngobusuku bavuke bahlobise ngawo ngakusasa. Lokho kube ufakazi bokuthi amaphutha abawenze ngobumnyama wabo noma sekukhanya. Lo wesifazane onobuhle mngaka wayesibuko sendawo mabesho mama. Namhlanje ucula ungangi umhlabelelo kaDelila. Akazenzanga ke nokho izinto zomhlaba. Umntombi bakhe esevikela iminyaka engamashumi amabili bathathwa ngosuku nalapho ngingavunyelanwanga. Umbuzo usithi sithini isabelo sempilo uma kuyigugu leminyaka uzophucwa khona ngendluzula ngenkanuko nje yesikhashana. Ngibona inzipho nezinkophe kodade zibaluleke kakhulu okudlula izingane zabo. Ubuginqiginqi seqidumbu mihla namalanga nginentombazane ebangwayo. Uma uthando luyingxenye yokuphila pho kungani kumele kube khona abafayo. Wayeshaya amakhanda esikoleni lo mbone welumgwaqi ngoba naleyo ungeyafikayo. Zithula iziphathimandla ngoba ihambela kude nezingane zabo. Ingakho kulula ukwenza abakuthandayo kulabo abafikayo kulelizwe. Mhla kwakhona ingane kamongameli ebhemi iwunga kuyoba khona-ke okwenziwayo. Kungcono la ukhona ukunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi imbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona. Hayi ngcono kakhulu la ukhona kunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi imbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza. Bazokutshela sebephuma khona. Phosa amehlo ngaphesheya. Uzobona amaliba kwesokhohle uzobona wesifazane ogqoke izimnyama omebuqamama. Uyalayitha langabu liyanqaba uyalayitha liyanqaba uyalayitha liyanqaba. Uzilele indoda yakhe ayithengele inkabi ngoba efuna ukuthola imali. Kanti phela ungasikhohlisa thina uNkulunkulu ngeke umqambele amanga. Ukuthemba umuntu akukaze kwaba yiselihle ngisho emadala Judeni. Buza uJesu ngoJudas. Ubuza uShaka ngombopha kaSayi nangodinga.

ngani nawe ngiyakubona uphilile kahle emoyeni abantu abakulahlile wena owenze iphutha lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni manje ngathi ubungatshela nalabo besifazana abafuna ukushiya amadoda ngoba bakhathele bona ukuthi kungcono laba khona kunalabo abafuna ukuya khona ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili laba libhekise khona ababuze bazobachazela kangcono sebephuma khona batshela ukuthi wonke amadoda ayafana sonke siyahala ukuthi siyakwazi ukukufihla lokho masisanda kuthandana kodwa siyakwazi futhi ukushintsha uma uthole wesifazane obona ikusasa kuwena kusayinamhlanje ofuna indoda engenamaphutha ke hayi akayakhe kungcono la ukhona kunala ufuna ukuya khona ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona into engixoshe ekhaya mina ile inkondlo kunokuyibhala zingibele ithuna ngisaphila osekungishayisa ngovalo ukuthi niyofakaza nithini ngami ngosuku lami lokugcina ningangincomi mina mangifa ngoba ngesikhathi nginitshela ningishaya indiva nginichathazela ukuphila ezami insuku yincipha nikhetha ukungahlulela ngebe ngikugqokile nakhohle ukuthatha okunganisiza sebenzisana amathalenteni ngendlela efanele niyimpendulo yemthandazo eminyaka yabazali benasebekhale kwanele lo mfethu ombona lapha wayedlala ibhola nenkosi phakathi namhlanje umexoxela ngamathuba wayeke uchaza zakhala ey'ntweni zonke bengayishintsha ngempilo yakhe yena wakhetha ukushintsha amantombazane umesho uthi ukhotshi wakho wamfundisa ukuthi angahlulwa omunye umfana manje nasekhaya usenokuvukwa isilwane mebona iy'ngane zakubo yiphumelela kuqala lokho kuyachaza ukuthi kwesinye isikhathi sinokubhidliza noma sithi siyakha yeke ukukhala akulula kodwa zama kodwa ngabakho bayaphanta yenza inkinga yakho wena uxoxa kakhulu kanti manje akuwona wonke umuntu ofuna ukukubona uphumelela angazi ukuthi la ukhona kungcono kunala ufuna ukuya khona ziyathuthi iy'mpila ziholwa emhlophe phambili la ulibangise khona buza bazositshela abaphuma khona umncedi

0: kwendoda yonke lo nto iqhamuke nohulumeni. Ingako-ke ngimswela la ndoda uyishaye esikhonkosini, siphuciwe amandla thina madoda. Ngisho emsebenzini nabo kuney'ndawo zokusebenza, ngesikhathi thina sisasebenza thina esisebenze kudala emafemini, umlungu akaze umlungu wesifazane aphathe kwiplant kwi-department kube uyena ope bekuba yindoda. Ngisathabela ukunoma bephethe thina bebehlala ngale ma-ofisi abesifazane ngapha kwiplant bekuba yindoda, besingakasi imbona umuntu wesifazane. Kodwa kuthema sekulo wethu uhulumeni kwawumuntu wesilisa wesifazane ophathayo. Manje ukuthi usetantini uzwe uluyinganyana into lapha kuthiyifundile uyizwe wethuza ukufa uthathe labhokisi umbeke laphana awuzwa nje wathithiza nje ayibona nto siyabonga kafuka kuxolisa.
1: Okay, no, kulungile, siyabonga kakhulu, thank you so much. Emsakazweni wakho izwi lomzansi ohlelweni imbizo Mxose, kumele-ke manje kube-ke nenhlaka okuyizona ezosebenzisana-ke namakhansela ekuhlaleni ukubheka abantu-ke ukuthi abaqashile yini abangenawo ke ama permits, because ke bakhona abazozifihla. All right, uBaretho Entuzuma, uyabonga kakhulu, sure, thank you, good morning.
2: Sawubona bhuti. Mhlawu.
1: Yebo, sawubona ba.
2: Siyaphila
1: njani? Sikhona, sinezwa kuwena.
2: Hayi, sikhonyana bhuti, usibu.
1: Sha, yes, sibu.
2: Uyabona ukuthi South Africa iyathusa uma ngabe ubuka indlela e-divided ngayo, yazi wonke amagumbi zonke iy'nhlaka uma ubheka izwe lethu liyahlakazeka kakhulu, and ukuqoqa izwe kuwumsebenzi onzima, cause njengamanje uyabona ukuthi umuntu o-right yena ongadingakali nolungisayo. Yazi ngiyabuka nje ukuthi esikhathini esizayo mhlampe kuzohambahambe kulungeni, ngoba umuntu othandizwe la eSouth Africa uyaxhekwa noma ozabo kulungisa kafuneka at all. Kuyangixaka ukuthi labaholi ngampela bonke njengoba begcwele la eSouth Africa, bonke leli zwe balifisa lishone phansi. Ngoba njengamanje ngilalela nje uma ulalela indaba ade ngibuka nje enye ividiyo zolokuthi ilunga le-EFF beli-question uMkhwanazi ngey'tholo zokuthi wahlangana noKhethi. Even noma esichazi story kodwa yena ufuna ukuya kulela point afuna ukuyilalo lokulahla uMkhwanazi ukuthi waba wrong naye mhlampe ngendlela abona ngayo. Le nto uyayibona ukuthi yimbi, and akukwazi ukuthi mina ngingase ngiveze iy'nkinga zezo zobugebengu bese kuba yimina futhi i-cause. Njengamanje uMkhwanazi uveze ukuthi uMahlala utholakala ukuthi uyaphuma isikhathi esiningi akasichitha ejele, usichitha ngaphandle ngenxa ye-IDEC, and vele umkhuba owenzakala la eSouth Africa ukuthi siboshwa kwazi ukuthi sigwetshiwe iminyaka inqwaba, kanti siboshwe siyihlalele kamnandi, cause la eSouth Africa into sitshelwa yona emehlweni esiyikholwa.
1: Okay, imake sibu, ngicela ungilekelele because mina ngisele la. Kusho bani ukuthi uMahlala akekho ejele?
2: Akasho ukuthi akekho ejele. UMkhwanazi, uGeneral Mkhwanazi,
1: utheni?
2: Uthe i-intelligence yakhe iyakuthola ukuthi isikhathi esiningi uMahlala usichitha ngaphandle eyoxoxa ne-IDEC, bexoxisana ngezinto ey'ningi ey'hlukahlukene.
1: Okay, ubesho kuphi mfethu? Khona ngizoyibheka nami.
2: Ikhona, ngicabanga ukuthi angazi noma ngalesi khathi e-police station le Cape Town, kodwa wayikhuluma leyo nkulumo leyo. Kodwa uma ungayi-check-a ukuthi angiyazi ukuthi ungayi-check-a kanjani.
1: Okay, so akusiyona into eyenzeka izolo?
2: Hayi, akuyona izolo. Uyikhuluma ngalezi ayinsuku kade e-police station, kade kuthiwa bazoboshwa noKhumalo.
1: Oh.
2: So kade sengiphinde ngibuka-ke manje ividiyo ebuzwa ngazi noma ubese kwephalamende ni kuleli committee lephalamende, ba ngibone equestion wayile ntombazane ye-EFF. So kuvele angithi njengamanje uKhethi uvele.
1: Okay, imake sibuye masibu. Yabo le okhuluma ngayo ividiyo ye-EFF.
2: Yeah.
1: Ividiyo endala le yeyenzeka ngesikhathi evele kwi-ad hoc committee, ngesikhathi ad hoc committee sakhona isahlala. Yabona, kusho ngamanye amazwi into eyenzeke kuqala kunale othi yenzakalile wena.
2: Ya, futhi ngoba yintsha le yokuthi uMkhwanazi uveze ukuthi uyeza ukuthi uKhethi Mahlala isikhathi esiningi akasichithi ngaphakathi.
1: Awu. Okay.

0: Yeah. So kuvele ke into ezenzakalayo isiboshwa uthole wena wazothi sisejele kanti siyakhishwa sihambe siye emzini waso sihambe sey'ndaweni ey'thile sibuye sibuyele ngaphakathi senza amacala siboshiwe. Kodwa-ke ngizama ukuya kuleli point yokuthi e-South Africa ukuthula sinakho futhi ngeke sibe nakho. Njengamanje nami nje uMbalula ememeza ngoba uma wavula umlomo uZuma nje uzoqala emlonyeni wakhe ngoba kushuthi umkhonzeni. Ubaba uZuma abantu abaningi hleze ngizwa uma befona bethi kwa-ANC kwakuwukuthi kuwukuthi wayengasho ngani kwa-ANC. Akekho umuntu owazi ipolitiki noma oyiqonda kangcono onga-understand ukuthi i-ANC uma usebenza kuyona noma ukwinhlangano yayo.
1: Why Nxesa mfethu, because of isikhathi, why sinenkinga uma ama-politicians edlala ipolitiki because naye uZuma mayekhuluma kwenzeke angakhulumi nge-ANC. And akekho umuntu oseke weza ngaphambili wathi njalo uZuma is upresident womkhondo wesizwe kodwa mayekhuluma nje i-ANC, i-ANC ihlezi iphambili. Uyabona ukuthi lapho vele osopolitiki bayidlalela ipolitiki yabo, then why thina bese sifuna ukuyenza ngathi yenziwa uhlangothi olulodwa?
0: Okay, kulungile, mhlampe indlela esibuka ngayo ngokungafani. Ngoba angithi uZuma bamxoshile ku-ANC kuvele yena ngoba usuka khona unayo indlela ukuthi izinto ey'ningi vele kahle kahle kumele ngabe uZuma mhlampe unjengombalula zonke iy'nsuku ukukhuluma nge-ANC ukuze abantu beyi-understande le nto ukuthi why bengakwazi ukwenza izinto kwa-ANC esezothi uzozenza masekwa-MK. Because uma ngabe like nje njengobana njengoba lapha esiteshini uma kungakubuza umbuzo ukuthi uyalilalela yini ukhozi mhlawumbe i-answer unganqela ukungitshela okanye ungangitshela.
1: Yeah.
0: So empilweni yala emhlabeni usaphotha lokho okukusizayo ngaleso sikhathi kodwa futhi uma ngabe ususukile kukhona uyakwazi ukukhuluma ngakho nomi kanjani abavela kusekusizinga lutho.
1: Okay.
0: No. So, yona ke ngesibhekene ndayabela eyenza ukuthi sihlukane kaningi.
1: No, alright. No, kulungile. Sibu, siyabonga mfethu. Sure, thank you.
0: Yeah.
1: Hey, tada. Isikhathi sakho ngu-1 minute before 8. Siya-ke ezindabeni zika-8 o'clock. Nozusipha kaDide emsakazweni wakho Izwi loMzansi ohlelweni ekuseni. Sikunikeza-ke ithuba-ke nawe. Well, Amen Mxolisi, uyazi ifuke umuntu engakuthandi kuba-ke nenkinga nje ngoba-ke lento-ke ye-March ekaMangobese akayifihlile. Angisazi ukuthi-ke uZuma-ke ungenaphi-ke lapho icala lakhe ngoba-ke usuke wathi-ke bayamseka uMangobese. Sekuyiloko nje ukudala-ke inkulumo uma mduma-ke lobhale kanjalo. Sawubona-ke Mxolisi uMbalula angasukeli-ke uZuma, yibona ababulala-ke uMzansi. Ubaba-ke uyalilungisa-ke izwe lethu. UMbalula ukhuluma kakhulu yena, and uMbalula bathini ngokuhluphekayo kwabantu-ke abamnyama kangaka, kodwa-ke bona bese sihlalweni ke samandla. So akasiyekeke isikhathi ke la ke uNkulunkulu esebuyela ke esebuye khona njengoba ke ayekade ethembisile ukuthi ke uzobuya. Washo futhi uNkulunkulu ukuthi ke uyobuyisa amandla kubantu ke bakhe kodideka ke izwe. Ngabo ke bona ke uMbalula nabanye wathi ke bonke abahambisana ke nobubi kuyena sebe yinto ke engasabalwa endlini ke yakhe engcwele. So uMbalula abame ke eceleni sebelone baliqedi izwe ke lethi isikhathi isikhathi ke manje ukuthi ke silibuyiseke. So abahlehle ngiyabonga ke Mxo uNombuso. Hallelujah Nombuso, amen.
2: Bethile insimbi yesibhozo kwiindaba zezilomzantsi lamigama ndingozusiphe ndingowakwadidi. Kuthiwa i-MK Party isebenzisa umbaba phambukela uGayile inkxaso lonyulo luzayo.
3: Lezi izindaba zezwi lomzantsi.
2: Molo makete ama mandibuli ise mpula puli kusasanje. Uso siba wa ANC ufigile mbalula ukiole wa isangubangu monga medwe lizo lo mzanta Afrika u Jacob Zuma. Nekala la KMK party ngoku tapaza kwa nukusebenzi za kwenga umba wa

0: abathandwe yobaba endlini zokugcina kulempela sonto.
1: Yeah.
0: Abanye bazobe behlangene kamnandi ngoba yabona nje ukuthi weekend enhle. So abanye bazobe behlangene kamnandi bebraya behlangene nabangani babo. Wena uzobuhlangene noba kule weekend?
1: Hayi ngizobuhlangana nomndeni wami nami phela.
0: Eh. Uzohlangana nomngane nomndeni
1: wami. Yeah.
0: Oh yeah. So nihlangana nini namhlanje noma kusasa?
1: Hayi. Nge weekend.
0: Ngesi
1: namhlanje.
0: Oh yeah. Ngayikhathizini nje.
1: Yini iqala weekend?
0: Ngayikhathizini.
1: Weekend namanje ne.
0: Iyaqala phela manje. Njoba kulesihlanu. Sayiqalela impela sonto.
1: Oh yeah, yeah. So uhlangana ngayi impela sonto.
0: Manje ngayikhathizini nje mhlambe.
1: Hayi ngeke sithi bazo sesha kangaka.
0: Kuphi nendawo?
1: Ngisabisa ngeke hayi.
0: Yalaphi nendawo?
1: Hayi usofuna ukuthushuka.
0: Hlobi kuphi nendawo?
1: Yathushuka phela wena.
0: Hawu hlobi. Mina mfatha ngumuntu wabantu.
1: Hayi secret location.
0: So ngiyaqhamuka nje la ngidingeka khona.
1: Hayi secret location ngeke.
0: Angikwazi ungazi.
1: Bese ngizokutshela nesikhathi ngathi manje sizoba umphathi ohlelo.
0: No ngiyakuthi mina hlobi kuphi nendawo?
1: Hayi ekhaya endaweni emhlabeni.
0: Oh ekhaya endaweni emhlabeni.
1: Yeah yeah.
0: Awuhle hobi. Singazi ngcishana kanje.
1: Isikhathi angeke ngisiqinisekise njengamanje.
0: Imake kuzobe kukhonani lapho hlobi.
1: Hayi uzobona ngethombe wena.
0: Yini ezobe ikhona? Nizobe niphekile kuzobe kubraywa. Sobe kwenzakalani?
1: Yeah, into ethi ayibe njalo.
0: Into ethi ayibe njalo.
1: Kodwa
0: hlobo singazi ngcishana nenyama.
1: Hayi.
0: Nyama mphemo.
1: Uyasesha ngeke usefaka
0: kulo. Hlobo singazi ngcishana nenyama. Bekuyini nje ukungitshethe kulapha nendawo?
1: Mhlawumbe ngangibona ngiqhamuka nayo Monday sengiphathele.
0: Mana hlobo. Bekuyini ukungitshethe ngasikhathisini kuphi nendawo?
1: Ngeke ngizokuphathela mangabisala.
0: Hawu hlobo ayisho.
1: Mazi sikhathazile sishana ngayo.
0: Hlobo ngiyangena kwakho. Hlobo ngiyangena kwakho ngicela ushintshe kusasa manje kusasa ehlobo. Usengashintsha.
1: Ha, ungangibuza ngizokubuza ukuthi uyapi?
0: Hlobo usengashintsha. Ukusa
1: ehlobo yapi?
0: Usangashintsha
1: ngasikhathisini.
0: Uyavuma ukuthi sengashintsha. Kusasa eli hlobo. Sokwazi ngishaye nenyama.
1: Hawu phezu.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi mehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: ehluksiwe. Thola u 300 megabytes ngo 13 rand kuphela. Dayela u *136*2# ukuze uqale. MTN, today we make moves. Kunemgomo nembandela.
1: Inqolobane abakhiqizi bathayela ongaboli, uthayela wokwakha amafemu. Siyakwenzela olingana ngqo nendlu yakho ongadingi ukuphungulwa noma kwenezelwa futhi. Opendiwe nongapendwanga uyawuthola. Uhlobo lwe-AZ200, umqolo omkhulu nomqolo omncane ayefana amanani. Sidayisa namabhodi, amakhabethe siyawasika futhi. Siphinde sikhiqize amakhabethe aqukulwayo, sikufakele nama-built-in lawa anamathiselwa odongeni. Sikhiqize amatende amaso Sosha ngokuhlukana kobukhulu. Siyakwenzela nayizindlu ngayo indwangu yamasosha. Sithunga neminazaretha yasewuhleni. Kanti indawo esitholakala kuzo ilezi: emjebheni, emawoti, emzinyathi, endwedwe, ebhamshela, eshowe, empangeni, emtubatuba, wanongoba nakwezinye izindawo. Kanti ngemininingwane ethe xaxa sithinte kule nombolo 079 765 5947.
2: Kwashinga Med sibeka impilo yakho phambili. Sinamakhamba lapha zonke izifo ongazicabanga. Sinomashaya ohlaka uqeda ama piles, ushisa ilonda, ukhipha amanzi esinyeni nasemaphashini, uphinde ukhuphula amasosha omzimba njalo njalo. Sibe nomphahlelo osiza kushukela, meningitis, BP, ukujuluka emzimbeni kanye nama ulcer. Bese siba nengungulu ekuyiyona edila nayo yonke inhlobo ye cancer emzimbeni, umhluma, ama shingles, amathambo, iqolo, ukukhathala emzimbeni kanye nezinso. Siphinde sibe nomahlale guleni okuyi detox esiza kwi acid, inyongo nokukhathala emzimbeni kanye nokukhipha ukungcola ngaphakathi. Kwashinga Med sinomuthi OTT. Kwashinga Med siphinde sihlole ngemgqibelo. Thina bakwashinga Med ama office ethu atholakala ku 417 Anton Lembede, okwaku Smith Street, Sangro House, third floor, room number 305. Ama product ethu ayatholakala kuma beauty zones njengako Manhattan, Spark Spot njalo njalo. Mawufuna ukusithola ucingweni sitholakala kulezi nombolo 076 035 6473, noma 072 855 0785, okanye 031 305 0388.
3: Izwi loMzansi, izwi umehluko.
4: Alright, msakazweni izwi loMzansi, inqole yami sengiyiphethe khona la kuline yethu. Noma kanjani, uNkululeko umfoka Qwabe uGumede, uyaphila Nkululeko?
5: Yebo, ngiyaphila wayisisi.
4: Ah, sasa sajabula wenqolo yethu ukukuthola. Ngiyazi ukuthi uMatasa usemsebenzini, kodwa sibonga uthando lomsakazo ukuthi yakwazi ukuthi ulalele kumakhale kukhwini.
5: Yebo, kunjalo, kunjalo impela.
4: Awusuki kuleyo ndawo?
5: Hayi, angisuki, ngihlala khona nje impela. Kulamula ihola lokushayisa.
4: Ngikuzwa kahle kakhulu. Anginikeze ithuba ngqele yethu lokuthi ubingelele nomlalelo lalele.
5: Yebo, ngiyabingelela kubalaleli bezilomzansi kakhulu.
4: Sanibona. Manje uthini kuleli sonto? Usaqhubeka nokuhlala no uma uyayidede inkundla?
5: Hayi, ngihleli impela, hayi impela, hayi. Ofuna ukukhipha mina kuzomela asebenze impela.
4: Kuyomela ajime.
5: Hayi, kuyomela ajime, ngisazohlala. Ngifuna ukuhlala noma nje mhlawumbe amasonto awu-5.
4: Lalelake kuzozwakala nje mawubeka phansi ukhona ozongena ozethembayo ukuthi uzokhipha namhlanje. Cabanga ukuthi ugqume kahle, wageza kahle, wathi nje noma kanjani.
5: Hayi impela, thandaza angajoli unini.
4: Ngitshele kugame ngani namhlanje?
5: Ngiphethe yena umfokana la ngisabuya ngaye, kodwa kule ngoma ethi siyoqala phansi. Akekho wathi kuyobalula empilweni.
4: Siyoqala phansi uLimit umfoka na.
5: Yeah.
4: Uma ngabe singamthola sikunike ba?
5: Hayi, igcoka melisha igusha.
4: Igcoka melisha. All right. Kulungile baba, sikudedele. Sibone ukuthi umani lo thandaze kahle wathi noma kanjani ngiyamgudluza, noma ogeze kahle ngamanzi akhe. Wathi nje ngiyagudluza namhlanje.
5: Aphuphisa ngesiwashi.
4: Kulungile Nkululeko, siyabonga kakhulu baba.
5: Yeah,
4: all right. Sivela ke kwingqwele yethu uNkululeko umfoka Gumede. Asambe ke siyobheka lo mlaleli othi cha uyayithemba noma kanjani ufuna ukuyikhipha lensizwa. Siza ukuthi ngabe uphetheni, sawubona. Izo sabona. Molo. Angazi ukuthi inedala ukuthi singazwani bakithi, kodwa khona simtholile lo mlaleli. Cha, beze thembile impela ukuthi nje mayelibeka nje phansi noma kanjani uyayithatha indawo. Asithathe nangomlaleli, sawubona.
6: Yebo, umsakazi.
4: Yes, baba, njani?
6: Siyaphila.
4: Ubani lona?

0: Ukhuluma James Mamba, eNewlands.
1: James Mamba, eNewlands.
0: Yeah, James Mamba.
1: Where James?
0: Yebo, yebo, yebo.
1: Manje usho ukuthi namhlanje uzethembile?
0: Hayi, ngiyazethemba kuphela nje 100%.
1: Uyizwile ukuthi thina ingqwele?
0: Hayona, ngiyayizwa impela, hayi, inzima. Inzima, ma ngithi ngiyayilalela ngiy'ngoma zayo njengo ngilalela kula maviki, hayi inzima.
1: So namhlanje wena ugabe ngani, ufuna ukumkhipha ngani?
0: Eyi, ngiza nomoya wesonto-ke mina bakithi.
1: Uza nomoya wesonto?
0: Eh.
1: Uthini umoya wakho wesonto?
0: Eyi, kunosise ngimthandalo mayicula noNcebakazi Msomi mangaphosisi.
1: Ehe, uNcebakazi Msomi.
0: Ya, ngengoma ishayayo ethi bulelani kuYehova.
1: Ethi bulelani kuYehova.
0: Ewe.
1: Uma ngabe kungenjalo singamthola uNcebakazi, sikunikeze bani baba?
0: Okay, anything eqhamuka ku-Andile kaMajola.
1: Mhm.
0: Yes, yes.
1: Eqhamuka ku-Andile kaMajola.
0: Yebo, yebo, yebo kakhulu.
1: All right ke baba, kulungile. Ake sizwe ukuthi kuzohamba kanjani namhlanje.
0: Amen.
1: All right. Ithi ke lensizwa iyayithemba uJames lo umfoka Mamba uthi hayi uyithembile kakhulu ngoNcebakazi Msomi uma ngabe ethi bulelani kuJehova. Hayi ke kuyozwakala. Uyabona ke namhlanje kuyozwakala inkosi impela. Ake ngivele ke ngenze kanjena ke ngihlangabeze nansi ingoma yokuqala yengqwele yethu ethi siyoqala phansi. Shawo limithi umfoka nani. Siyoqala phansi.

Ngithi-ke uyazi mlaleli sikunikeza wona kafushane bese siyibamba. Iyothi ngadla umhlanganiso sebese sibuya nayo isiphelele. Nangu ncebakazi uyakhishwa-ke, uyakhishwa ngale. Ukhishwa inkululeko gumente othi mangabe sihluleka siyoqala phansi ngolimithi. Ukhishwa-ke ingoma-ke emnandi kakhulu esinikezwa ncebakazi Msomi ethi bulelani awuthi ke sambe siyobheka ukuthi iphi le ngoma nantsoke ithi bulelani kuYehova eshonga kamnandi uncebakazi wakamsomi lena ke icela James Mamba.

0: kula bantu la uthola ukuthi ne if nje make nje wawahola wenza show ukuthi uqala ngeidingo zasekhaya bese ayahamba ayojabulisela naye ngokuthi ne aphuza utshwala and futhi abantu basekhaya abanankinga lokuthi ne uyaphuza ngani ngoba wenza show ukuthi uthene uqala ngeidingo zasekhaya bese ahamba ayojabulisa ngotshwala so ngabe lowo muntu simbeka kuliphi izinga lala abantu ethiwa badla ama drugs bangenzi kahle emagama phela even nabo utshwala buyi drugs umthethandaba lo
1: Hayi kuzwakela ngikukhulume. I-addiction basically ngiyamuza ubuthi ukuthi uthini ukuthi hayi ngisanakekela mina ekhaya kodwa uyakwazi futhi ukuthi aphume ayophuza. I-addiction njengoba sisho ukuthi thina njengoba siyi-voluntary rehabilitation center ifike kutheni ukuphuza kwakho sekuya-affecta yini ama-elements empilo yakho. If they are not affected ama-elements empilo yakho thina njengosankasi kakangeneleli. Njengokuthi uthembisile yebo ukudla uyakuthenga kodwa uthembisile ukuthi uzolungisa i-roof ngoba uyavuza kodwa suphelile u-6 months uyilungisile i-roof kodwa uyakwazi ukuthi uhambe uyophuza. If sekukhona izinto engasenzeki esazi ukuthi bezingenzeka if wena ubungaphuzile then sukumele ufike because ama stages e addiction ahlukini kukhona u experimental stage umuntu ese experimenta kube khona occasional use laba bathi ay angiphuzi mina ngiphuza uma ku Christmas kuphela kube khona social use ay ngiphuza uma ngihleli nama jit and bese kufika ka dependence but i addiction sina singenelele ekutheni akusenzeki lutho ke manje empilweni yakho yebo uyasebenza impela kodwa njalo uma kuphela inyanga ingane nje isene icathulo nezimbobo wayethembise ngoJanuary ukuthi uzoshintsha icathulo zengane namanje akakwazi ukuthi ayishintshe lezo icathulo so if there are elements and there is imbalance cause omunye uthola ukuthi yebo ekhaya uyakuthenga ukudla yebo ekhaya usabanakekela kodwa inkingi isisemsebenzini ke manje emsebenzini akasawenzi kahle umsebenzi sekunama complaints uyalova usene denial kepheke yabo yilase sifike siphinde singenele
2: yena khona ngikuzwa kahle kakhulu siyabonga kusichazisela kahle ka aga social worker umngoma
1: yes
2: siyachabula kakhulu ngalo lonke ulwazi osuthathe wasinikezela lona umlaleli laleli ngalesi sikhathi ngingifisa ukuthi usize la usitshele umlaleli ngenze kulalela nje ukuthi nginaye umntwana noma ukhona ubhuti noma umalume noma ubaba noma uma ngibona ukuthi ucindezelekile ngabe uphuza oludakayo ngabe zidakamizwa ngiyafisa ukuthi naye akwazi ukuthola usizo uSanika akwazi ukungilekelela angenze njani kusukela manje
1: ngisacela afonele inambeni zethu uyakwazi ukufona ngizoyibiza inombolo uyakwazi ukufona futhi uyakwazi ukuwhatsapp okwazi ukuthi uyifonele ukwazi ukuwhatsapp ngizoyibiza it's 071 0718 8383 73 92 73 92 le yabathatha ngisho WhatsApp ungakwazi nje ukusenda i-area kuyona nosizo ofiso ukutholakala mase siba ne landline yethu e
2: 031 031 007 007 0830 0830
1: yes
2: ngicela ukuthi usiphindele futhi le ka WhatsApp
1: aka WhatsApp it's 071 8387392
2: Siyabonga kakhulu sithandwa sami
1: siyabonga
2: kakhulu nokusibekezelela nje isikhathi osinikeze sona sibonga kakhulu kaSanika ukuthi nizosicacisela ukuthi umlaleli angasizakala kanjani ngenxa yesidakamizwa eyibonakala zidla lube kakhulu kunabantu esibathandayo ababheke nalenkinga abanye sabalahlekelwa ngishona imisebenzi abasasebenzi ngenxa yazidakamizwa uthi angawuthola umsebenzi asebenze kabili kathathu axako idakamizwa ayeke ukusebenza siyabathanda siyafisa abathola usizo ukuthi baphume kulezinto abanye abazali njengamanje bakhali inyembezi boka bayazi ukuthi umeke waphuza nje ungcono kakhulu mengabe ngaphuzanga kodwa meke waphuza nje awuke akuzulalwa ngalelo langa ememeza eshawoda wonke umuntu okhona egcikeni bayafisa ukuthi athole usizo siyabonga kakhulu ukuthi nishele inombolo iyacabanga ukuba ukwazi ukuthi banithinde bakwazi ukuthi baxhumane
1: nani siyozwa ngabo sesiyozwa ngabo siyabonga kakhulu
2: all right Semkipa kamnandi kanjalo social work umngoma mlaleli eqhamuka ke kwa Sanika namhlanje emsakazini wakho izilo mzansi ake sithi ugijima siye ngapha
3: Inqulubane abakhiqizi bathayela ongaboli uthayela wokwakha amafemu siyakwenzela olingana ngqo nendlu yakho ongadinge ukuphungulwa noma kwenezelwa futhi obendiwe nongapendwanga uyawuthola uhlobo lweZ200 umqolo omkhulu nomqolo omncane ayefana amanani sidayisa namabhodi amakhabethe siyawasika futhi siphinde sikhiqize amakhabethe aqukulwayo sikufakele namabuilt-in lawana mathiselwa odongeni sikhiqize amatende amasosha ngokuhlukana kubu khulu siyakwenzela

0: ilizwi lomzansi.
1: Khomana nimngameli wayo la iyusa umnumzane Sibhelo wakwaBhengu. Nangu la statement senisibona nike nesikhipha. Ithini into? Ngalene nikhala ngakuthi senze nabhalela uNdunankulu nobuholi bomnyango wezemfundo.
2: Umsakazi asiyona iunion echeme nezepolitiki. Sathi kuba nethemba makuthiwa kuze uhulumeni ohlangene iGPU. Kodwa njengoba ngilitshela msakazi sisuke ekuqelemba saye imbazweni. Umnyango wezemfundo uhlala ukhala minyaka yonke ngebudget ukuthi awunayo ibudget. Umsakazi uyothatha ke manje labantwana bakithi abamnyama bafakele izingane abayiza ngama-intern. Umsakazi labantwana baholeliwe kuma manje kune contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa u-MEC Shomuka u-HOD nathi ngobo kweshe kushone phansi ngoba kune-GPU yakhona siyayekana uyaganga ngapha akungangiphazamisi ngoba nami ngiyaganga ngapha ngoba asazi kusasa lisiphatheleni.
1: Akuzona insolo enzima nje lezo obanuka ngazo zoganga.
2: Angisho nje ngingahlonisi uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise khona siyohlangana khona. Angiphele mina angibasabi kuseni, angibasabi emini, angibasabi ntambama bayazi lapha and kuyobe kungaqali ukuthi mina nabo siyohlangana ekhona bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
0: njengosunukuke lwesihlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: Kanti indawo esitholakala kuzo ilezi emjebheni, emawoti, emzinyathi, endwedwe, ebhamshela, eshowe, empangeni, emtubatuba, wanongoma nakwezinye izindawo. Kanti ngemininingwane ethe xaxa sithinte kule nombolo 079 765 5947.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Award-winning imbizo isasasa sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebathi
3: sihlezi naye lana ke iphini likamholi ke weqembu le Democratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal umnumzane ke la uSthembiso wakwaNgema. Ninayo kodwa le nto le ukuthi la maqembu ezepolitika alapha kuhulumeni anawo le nto ukuthi nangu ngongosho wethu abumnyango nje siwuphele ungathi sesikade ngumuntu ulibukile ibhodi lakhe.
4: Into ekhona ukuthi asikhombi into engabonakali, sikhomba le ebonakalayo ukuthi nakho ya kuyenzeka. Angithi yabona nje ngingathi mangikhuluma ngokusebenza kwamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni. Angisho intsomi, ngisho into eshiwe
3: ngqapheli.
4: Cha, akusho mina, akusho ingqapheli zokusebenza kwamasipala. Kusho office la OTJ General ukuthi uyasebenza lo wamkhandla. Asinayo ethini umuntu uphelile manje 5 years asinayo umuntu osekwathiwa uyaboshwa ufunwa amaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka. Asinakho lo.
1: Njalo ngomsumbuko kehlalo ikusasa lethu. Nos tombes ese.

0: Sigela ukuthi ke sibe nayo la yona ngingqoqo ngokukhumbuza ke mlaleli la ukuthi ke lesisikhangisi ke silandelayo esomkhangisi ke ozimele imbono ke vezwe kusona ke lesisikhangiso eyaloyo ke ukhangisayo akuyona eyezwi lomzansi ngalochitha isikhathi sixhumana ke naye lana ke umarketing manager khona ke laphana kwinkampani yabangcwabe ukuphila kwesizwe funeral services ngcelo asikubingelele sikwamukele emsakazweni izilomzansi
1: Sabingelela msakazi sibingelele namalalela abalalela emakhaya
0: Ngiyazi ukuthi sike sakhuluma kakhulu ngayo la ukuphila kwesizwe funeral services ngesonto ke leli ke eledlule sengifisa manje ukuthola la ukuthi uma ngabe ke ukude ikakhulukazi ke namhlanje ke umuntu ke ukude kodwa kuthandakela ukujoyina ungenza kanjani
1: umbuzo omuhle kakhulu lo msakazi siyakhona ukufinyelela wonke ama areas around Durban nangaphandle so okwethu nje ukuthi siyakhona ukwenza iapplication online via WhatsApp noma siyenze ngeemail ukusenda nje into zakho noma uyiscan into zakho then yonke into iprocess siyenze online
0: oh yeah so kodwa ke okunye kwake ngifisa la ukuthi kusilandise ke nangakho lana akuthi kusinabela kabanzi la ngohlelo lolu ke lwa 230 rand
1: u-R230 i-package engizosho nje ukuthi eyomndeni yila khona uthatha amalunga up to 15 members kwipolicy eyodwa sasiwakhele nje umndeni asiyibheki ibongo asiyibheki iminyaka nalento yokuthi abantu abadala bane-premium yabo yodwa eceleni cha thina sinakho lokho kwi-package nje eyi-1 nje u-R230 wakho nje cha uyakhona nje ukuthi umndeni wakho wonke ufake ngaphakathi kulo 230 ke mhla usuvelelwe umshophi siyakhona nje ukulandela othandiweyo wakho simgcine kuthini emakhazeni simqokise simprepare ukuthi ayofihla ngesizotha lapho khona siyakhipha itende siyakhipha ihlalo sikwenzela ideco eseqophelene phezulu siya sinamadlelo sinanegrosa futhi ngaphezulu noma usudlile lomshophi sinane airtime esinikezana ukuthi hayi cha ungaxayeki naye i-airtime ukhone ukwenza ama-calls
0: ziyenzeka ke izinto leminyango la ngcelosi okunye kwakho uma ngabe ke ngingelona i-client lenu ningakwazini ukungcwaba noma kungcwabela
1: yes baba siyakhona ukungcwabela okwakho nje wena ukuthi uxhumane nathi usitshele ukuthi hayi cha mina ngifisa ukuthi umcimbi wami uhambe kanje then sina ke sobe sika sesiyakwenzela ngamanani nje aphansi nje kuphela
0: oh yeah ngiyathanda usarusushayela ngogabigabi lana sinohlelo kulingena kusasa lokuthiwa ugabigabi kodwa ngiyathanda nawe la ushaye ngawo la ngcolosi ukuthi kuthini uPaula mhlambe kwama-client enu esenike nawangcwabela
1: ama-client ethu nje ayancoma kakhulu baba ayancoma umsebenzi wethu muhle kakhulu ngamanani nje aphansi nje kodwa sikunikeza izinga leli ongakade ungalindeli ngathi nje ukuthi izinto esifakile mhlawumbe kuma-pamphlets noma kuma-packages ethu kunezinto esingayivezi emphakathini esizenzayo nje yonke nje imingcwabo yethu sinezinto nje eyingakhokhelwa nje esiqhamuka nje sisiveza njengokuthi nje siye sibe nenqola yamafruthi sibe nenqola yama-drinks izinto nje eyithe phecelezi kodwa i-customer lethu eliyijabulelayo
0: yes nitholakala kuphi kanjani mhlawumbe abantu bafisa ukuthi baxhumane nani
1: i-office lethu lilapha ePine Town 24 Anderson Road
0: okay
1: i-office number 18 inamba yethu 060-568-7110 noma 071-212-7143 iyawathapha iyafoneleka
0: awe siyabonga kakhulu-ke nathi ke la ngcelo sokukhuluma-ke nawe la emsakazweni izilomzansi ngicabathi sophinde sikhulume ngokuzayo
1: Siyabonga
0: kakhulu. Yena ke lana ke uAndile Bhengu, uyena ke la umarketing manager lapha na ke inkampani ke yabo kabangcwabe ukuphila kwesizwe funeral services. Lesi sikhangiso ke lana bengesomkhangisi ke lana ke ozimele imbono ke vezwe kusona ke lesi sikhangisi yaloyo ke okhangisayo akuyona eyezwi. Lomzansi sibheke khona ke indabeni zokubumbana kwehora lokuqala kuhlobisile umntu alishozi uzobe siphakela zona ke izindaba ke zigcwele njengoba ukhumbula ukuthi ke ngo 12:30 uye wasinikeza ke la amazwibela ke azo uzobe ke esesiphathele ke zona olunye udaba ke la olukhona right it kale ke libhekene naloyo ke ongumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke osamisiwe ufana imasimula na manye kama poise impela ke le aphezulu esiphoyiseni lelahlekiselwa ke la umhlazi ngamashumi abi neshaga lombili kwinyanga ke kancane.

0: Ubhokovuka
1: Inqolobane abakhiqizi bathayela ongaboli uthayela wokwakha amafemu siyakwenzela olingana ngqo nendlu yakho ongadingi kuphungulwa noma kwenezelwa futhi opendiwe nongapendwanga uyawuthola uhlobo lwe-AZ200 umqolo omkhulu nomqolo omncane ayefana amanani sidayisa namabhodi amakhabethe siyawasika futhi siphinde

0: le ekhona kuyena kumlaleli emsakazweni ke wakho yezulu mzansi bekana kuyona ke futhi ke nemqhafazo kuyena kumlaleli ku 0604807164 nalapha encingweni ke zethu umlaleli wenza kona ke nje okufanayo umsakazo yizo uhlelo sigeqa magula
1: ngale yezulu mzansi ngibekelele nabalale ayola manje kule bantu okufika ngiyabona.
0: Okay, uyona ke lapho umlaleli ushiya kona uPaul nje kwakhe na kanjani ke sobuyela kuyona ke le kakhulukazi kena kumlaleli. Komisa ku 0604807164 umlaleli usamsakazweni ezwe sawona.
2: Yo yabo njani mangu bani?
0: Molo baba siphilile wena?
2: Sasikona no komisa.
0: Mhm.
2: Hayi mangu bani yabona ngilifonela nje ngiyengake. Angana masiyazwakala.
0: Uyezwakala mfethu ha?
2: Angithi ngengezwa ukomisa ukuthi eyibala ukuthi fana ukuthi awabala kushulwandle fana ngabe liphethwa abantu mina ngibona ukuthi lo nto ngokwami nje ukubona ukuthi izinto ekanjalo abona into mangabe iphetheke kahle mina ngibona ukuthi ne sengathiwa hayi ngoba iphetheke kahle kodwa iphethwe under umlungu ayiphathwe umuntu bese iyabhidlika ke lo kanti ibiphethe kahle sathi sisandisulu kufana nokuthi yabo mina ngakhula njena ama club njena la njengabo wonke nje omaZulu o Pirates o Chiefs obani ayidlalelwa izinhlanga zonke ingakafiki le 94 manje kwaseke kufika ukuthi kwashunyayelwa manje ukuthi hayi buka nje manje sekukube ezweni se nama club nje so sengazuthi njena kanti ama club wabonana ngakuthi club ya South Africa le ngoba ixhubi ihlanga manje kuyahlukaniswa kufaniswa ngishimndeni uthotshuni sinohulumeni manje ukwazi usho ungena emzini yabantu athi ngane wena ungamlaleli ubaba wakho wena nkosikazi indoda yakho mayithi namhlanje mawuthi awufuni namhlanje zani uhamba umbopha thina sizombopha sizoba ngakuwena yabona nje into ebheda mina ngibona uthi naye angibona nje ngaphela umqondo omuhle lo kuthi mase sizohlukanisa ukuthi into nje umuntu meyidlala kahle iposition yakhe no matter umhlophe nokuthi ngaphela South Africa i-rainbow nation ixube imbala yabantu manje intshumayelo ukuthi ne kubi kuba umlungu kubi kuba umuntu kuhle kuba umuntu hayi uphambene nomdali wezulu
0: kolongele ke babese bangakho
2: nomdali weANC
0: kolongele
2: kakhulu lokho ngiyabonga wewe
0: mangubani kolongele sabonga nje kakhulu komisa bese ke siyagoqa
3: ya asibonga mhlawumbe siqale ngalo othi imali ama veterans thola banjani mhlawumbe siqale sidefine ukuthi yini veteran.
0: Okay,
3: i veteran njoba besilwa nempilo yomzabalazo anti apartheid abantu ade be involved empini.
0: Okay.
3: Iqala lapho uqala. But ke iyabalwa ukuthi mase kuphele impi after 1994. Yaphela impi ke kubalwa ukuthi umuntu kade involved isikhathi singaka uthola imali engaka. Khona kuthiwa Military Veterans Act. Ngizocela nje umlaleli ahamba eku Military Veterans Act. Iyayichaza ilekhuzana. But manje ama veteran siya sithi umuntu kade ekhona emzabalazweni for over 60 years or 40 years. Without ukuthi ayokuzabalaza.
0: Okay.
3: Abanye kade belwa against, abanye belwa for. But lanta kade be involved kulesi sikhathi lo 40 years kumzabalazo. Ngokwenhlanzo zopolitiki wangalokhu simiza i veteran. Hayi ukuthi ngoba umdala ubeka me veteran, nawu veteran ngoba umdala. But ikusithi a military veteran umuntu kade involved empini. Mhlawumbe lo wesibili ke lo okhuluma ngendaba ye nationalism. Uma sika benefit abantu sizokwenza indaba yolwandle. Ulwandle liphethe umuntu oyedwa uVin Johnson. Sithi abantu ababenefit phela ngezimbiwa, ngezinto zama resources ukuthi wena uma ufuna izinto ethi bangaka abantu abaona imkhumbi, hayi igebhi imkhumbi ingabali igebhi. Kugcwele ibale lithize. But lesithi lamathuba wavula phela wonke umuntu. Khona umuntu ozalo eThekwini azashada, aza divorce, akazange abenefit lutho ngolwandle. Kodwa lo muntu uthlalwa uduze kolwandle. Yabona lento ukuthi 1994 kwaseparator angivumelani nomlaleli. Imfethi la kwazana khona ukuhlanganiswa asanga kuhlukana. Lento ayisho yebhola uyayiphambanisa ufuna sichaze ngalinye languthi kusekhona umsizi labantu that so umsizi bekwenzekani.
0: Okay.
3: Under i-NPSL. Manje kune PSL ukuthi before leyo nto bekunjani before lemhlabo ofuna siqoqe leyo.
0: Okay, noma kanjani komesa kumuntu ofisa ukuthola impela ke.

0: Yeah.
1: Yebo.
0: Eh kangaki?
1: Unga maka ukuthi kwadu angeso soqalile ngomsanga. Iyona uma usuyenza ungeze mhlambe noma 3 days.
0: Mhm.
1: Ehe. Kuba 3 days or 5 days kuba kuwena.
2: Ubugwetja kodwa zonke. Okay.
1: Ubugwetja.
0: Eh iyagquma kuphela igezi.
1: Iyagquma iyagezi yaphalaza.
0: Oh.
1: Ehe. Esifanele sikhumbule ukuthi induma uyisebenzise noma ngabe yipi kumele uyikhulumise kuze yenze lento le osukuyifuna ngoba mangabe uzosebenzisa umuthi uzothula na uzothula bese uthwena umuthi awukusizanga na uvele wagquma ngawawubuka wageza ngawathula
0: boza lapho lwandle ngifike ngithini ngenze njani ngiinterested kule
2: oh umsamo wakho one wine zone Also lapho zonto ufike phatha imali emashumi.
0: Okay.
2: Yeah, emashumi. Ufika nje oqala nje uqala ukukhunge isidalwa zakhe sekhaboma wakho.
0: Mhm.
2: Yeah. Ukhokho nomkhulu. Uso uzakwezakeni. Omkhulu nokhokho wakhuluma njalo ngaphambi kwenze yonke into uzoyenza at least phela siyazi ukuthi umsamo wakini i-office kodwa i-head office lakhona esolwandle ake kufuna ungakwazi lokho why ulandle libalekile ngoba kuyenzeka zonke uthole ukuthi lo muntu oyishisa impepho umuntu odinga uncengwa nimgebelise ephuma e-Cape Town yabona afike lana delele nje kwathi kudiphendwe kuyena lapha nakhushisa impepho wena ngokwakho unalungelo ukushisa impepho emsamo ya kodwa ngelaka ngoku ichaze kahle ngingene zonke lapho ngoba khona abantu zonke uthola ukuthi lo muntu ushisa impepho nenkinga naye nizwa nje
0: yeah
2: yeah uzonze njalo kufanele kube yonke into
0: yeah
2: akufanele kube yonke into ayiqhubeka into njengasemsamo kodwa iqhubeka olwandle
0: so uyakhunga i magic powder isebenza kanjani musufike khona
2: usenza nje bakade esh nonhlanhla kodwa into oqala uyenze qala ukukhunga yeah
0: okay
2: ngemali emhlophe uyasho ukuthi uyasibiya ngosonto so abantu abangazi nezonto emsamo emsamo uyazibika emsamo njalo
0: mhm
2: yabo umuntu ukabuza ukuthi uzibekelana emsamo ngoba yakwazi
0: yeah
2: na into zonto na ingane umozizwa ingane lapha zisho ukuthi angile ngelithize semdlalweni uthuka uboni ngasekho uzothuka zonke uzodinwa futhi ngoba uzwile khulu kodwa ufuna izisho yona ufuna yona izisho manje baba ngemdlalo yabo
0: yonke
2: sengihambile kufuna yonke izwe formal zonke yebo nabe umsamo yakwazi zonke kodwa bafuna uchaze yebo ukuthi hayi mina usozo ubheka bakubo zonke ozalwa uhlala egxuma kasoni so yabona ubaba kaBhatata yabona into uchaze uma yabona ngisho awuvula uqhumhlane lokhu zendabeni nje
0: Yeah. Njengomunye wafike hey isengikhiphe imfihlo zakho omunye umuzi kwaguqwayo wathi wasethi ayi wabachaza ngalamagama lawa sesingawazi.
2: Yeah.
0: Hawu kanti umkhulu ubani uwani? Hawu kanti umkhulu ubani uwani?
2: Sekuvela imfihlo manje.
0: Sekuvela izinto eziyeka sekunzima ke lapho. All right. Being interested ulwandle kuphela umfula awungeni.
2: No awungeni umfula.
0: Nesiziba singeni ngena ulwandle
2: amadloze ahlala kuphi akhona nase ezizibeni ezinkulu yabona iziba nje zonke asikho angikhulu ngempophoma ayikho impophoma engena inkosi yayo
0: okay
2: ayikho amandla aleyo nkosi aya ngokuthi lo mpophoma ingakanani ukujula kwayo yes impophoma encane nje zonke inayo inkosi yakhona inawo amandla kodwa nje kodwa lena zonto othu bongela kushwa qinwele ya impopho zonto yangempela uthi ngikhonisa ifuna uyibona noma uzohlangana nekehla lisibhumile inqawe nje yelikhulume nawo futhi kubengelele ubuzwe ngalapha kusikati likululeka ukuthi hayi ungayi
0: kulempo
2: ngoba ngekubuye cha unikeza umpophoma le
0: oh ya
2: ya noma uhlangana nehashi limhlophe zonto elimhlophe lihle yabo umnikazi lo zonto noma uhlangana nomlungu nje noma wenzani noma uhlalele yabo lephezulu etafuleni ay noma uhlangane nesikaphu zonto esimnyama tu yini umnikazi wempophomo kodwa labekhona khona ngempela abantu abadala zonto njengabantu amnyama siyakholela ukuthi

Ngidlala ijazz ejulile bese bevala la igarage, bevala isicabha lesegarage. Mina ke ngihlale ngaphandle ngiyekodlala, ngilalele le nto emnandi ekhala lana. Ngikusho lo ngamabomu lo, ngoba kodwa khanate ngibuza ukuthi ngaqala nini ukuthanda ijazz. Sengimphendulile-ke, usuzwile-ke.

ngisagqoka iskindi every day la esikoleni, iskindi ekhaya, iskindi noma kuyabanda ngigodole, kodwa iskindi, iskindi ibhluke elide yini layo, ibhluke elide elekuya esontweni. Sometimes nasesontweni sigqoka iskindi nakhona nginankinga. Icathulo nazo zokuya esontweni nasedrobheni mezikhona, otherwise uhambela ngey'nyawo nje wena uma uyiphilela-ke. 7:30 ngolwemoshika manje ezakudala, Serious Old School Music, Phedzoni Mbolompolo ohleli naye. Nginesihloko la ngicela sisixoxe. Ngizoqala ngithathe ingcingo lapha ku 0604807164 noma yona le WhatsApp le 0638208448. Kunabantu ababedumile ngale ndlela ukuthi wawucabanga ukuthi abasibona abantu ekhanda lakho nje kuyikhona ukuthi ngathi lo muntu udume ngale ndlela yokuthi ngathi akaseyena umuntu, yabo? Neyindaba eyixoxwa ngaye zimenza abe umuntu yena, kodwa futhi kuma ngathi akayena umuntu. Kodwa kuhambe kwahamba wabuka bona ukuthi sukuyazi nje, yabo? Oh, what how? Yazi. Kodwa usahlalihlala uthi yibo, yazi lo muntu ngendlela eyiyona. Noma ngendlela idume ngayo lowo muntu lo. Wawusuyitshela ukuthi akayena umuntu lo. Right, oba labo bantu usakhula nje wawuthi eyi yazi nje. Wambukela kude edumile kodwa hawu. Kuyabe uyabona ukuthi kokuhamba kuhamba ube kwajika ngoba phela manje asekho umuntu kulelo zinga lokuthi adume kuba ngathi akayena umuntu kulezi iy'nsuku esiphila kuzona. Ngenxa mhlawumbe ye-social media nokuphuthuma kolwazi-ke yabo ney'ndlela zokuxhumana. 0604807164 ufuna ukuphawula lapho-ke ngizozwa ngawe.

Yeah, ngo 27:08 kulesihlanu ntambama ke sithi zakudala kunalabantu ngiyaphinda ngiyasho ababe dumeka lendlela engimcabangayo nje phezulu eqhulwini engicabanga ukuthi wonke umuntu ongangami baye baphikeke abadala but umuntu nje ongangami hayi wasafect uMichael Jackson. Michael Jackson? Hayi hayi wayedumile leya ndoda nendaba ezayixoxwa ngaye nganginawo ukuthi fike kube uJesu bese kube uMichael Jackson. Nganginayo loo nto ngempela ngempela ngempela ngendlela nje ayidume ngayo ney'tori esasizizwa ngaye nangendlela babempresenta ngayo ku-TV.

0: E khamba khamba ezumthelo kekhula ayi wavelwa ngiphume nje ayi wavelwa ngiphume nje ngangamnaka yabo ushuthi akanganaka kanti uzofika eSouth Africa ngesikhathi kusakhona uMandela uMandela wasiza phela ngoba hey wonke umuntu befuna ukushutha noMandela wafika la eSouth Africa ngambona eshuthwe iTV hayi hayi music video ngoba music video ya editor yabo isheshe ibe nani nani ibe nomsindo nani ngabona nje hayi kwangazi ukuthi nje inikro sibabiza kanjalo phela inikro nje leli lijwayelekile nje hayi ngabukela phela ngabukela yavele yangenzeka lento kade yenzeka kade ngisabuka ama music video akhe kwabuye ukuthi hayi bo hey umuntu lona yazi umuntu lo khona imbhede yaMandela ayekuyona eyavela ku-TV I think wakudlala iSarafina lapho nabanye abaculi ubona nje okay yena celebrity yena abantu bafuna ukushutha naye yabo bafuna ukubonakala beseduze naye kodwa umuntu lo yeah khona omaziyo nawe uthi oh noma ufuna uPaul ngaye ukuthi wayelolo hlobo kuwena umuntu oyedume ngalendlela ukuthi awucabanga ukuthi akayena umuntu bese ubakhona owesibili engakhulu akhulunywa ngaye yena ngimbonanga ngamehla kodwa ngangizokukhulunywa nje ngaye especially abazali yilo baba oyinyanga I think wase Eastern Cape uKhotso nokuthi wase Eastern Cape ngikuzwa ngomlando engabe sengiwufunda nje later kona izinto esayixoxa ngoKhotso naye nganginawo ukucabanga ukuthi kushuthi kwangena umuntu ke lo ngaphela yena ngakhule engasekho emhlabeni cabanga ukuthi ushone ngama early 70s hey yeah khona nje abantu ababedume ngaleyo ndlela yokuthi sasibacabanga bengebona abantu kahle hle mese ngikhumbula kahle alright khona voice note la uthi ngizwe ukuthi thini siyitholayo
1: umsakazi wami hayi mushwayeba lo magwaza tafuna ukukhuluma hayi umsakazi wami mina ngacabanga mina ukuthi amahotel aQueens lawa abantu ngobabona ngamehlo nokuthi abantu yazi ngabe njengabelungu abantu abakhulu ngacabanga bafana nathi kanje nami ngacula ukuthi ngifane njengaba ngacabanga lokucacisa manje ngabelungu laphe ngifana abantu baphesheya uma hotel queen ufana nobani futhi ufana nomahlathini ngangatshethu khangezi imbodlimane nje ayatshethu umuntu ofana nami ngisala ledoko dala iredo ngisale ephampa ngekuzalo ngomoya edlala ngomoya mesikhala makuphela umoya iphelina ukukhala yindaba lakudala
0: enjani le umoya ngoba ngazi gramaphone noma igramaphone ngingayisebenzisanga kodwa ngiyazi ukuthi ayikulufu igcwala ispring njengewash bese iyadlala eyomoya aningichazeleni alright khona ngifonelayo angizuthini ongifonelayo sawubona usemoyeni ayi boyisahluphandle namanje zinto ukuthi umuntu asifonele kodwa angasizwa ukuthi sibe simuzothini usemoyeni
2: yebo
0: sikhona njani
2: ngikhona ukhuluma noSipho kaNcube baba
0: yebo usemoyeni nje kamanje
2: baba ngiyabonga ukuhlala nawe baba nengoma zakho ezimnandi mpolompolo
0: oh yes siyabonga nathi
2: ngiyabonga mkhulu
0: Oh okay siyabonga abafanele lokho nje kanti ungafona nje kule nto engiyixoxayo la ukuthi ke nawe waba yini kule nkinga yokucabanga ukuthi Michael Jackson noJesu Michael Jackson nje umfabo kaJesu nje ngqondweni yami ngendlela ayedume ngayo naba yekuthi uwe nje engimcabangile sawubona
3: yampolo
0: yebo
3: uyaphila ngendaba omkhulu
0: ngiyaphila njani
3: yaphila. Hayi. Ngiyasizwa isihloko. Mina umuntu engakuxoxela ngaye uyena uKhotso ngoba vele wala kithi.
0: Ehhe.

0: 031 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Njalo ngolesihlanu ebusuku, ngalo hlanu ebusuku 6 to 9 noPetzondi.
2: Nazoke Mpholo, umzukulu lo, umzukulu wamamdikane lo lapha kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi. Hey Mpholo, hey, yazi isihloko sakho siyangihlekisa. Mina mfuthi yazi umuntu engaleza ikhathi impela engimcabangayo, khona umkhulu mfuthi okwakuthiwa usosobala mfowethu, ukuthi angisakhumbula kahle noma wayesomhlabe yalingana noma komanguzini, kodwa lezi ndawo eyiphezulu nje ngapha mfowethu, lo okuthiwa wathenga ibhanoyi ngozuka mfowethu, hhayi uyena mfowethu engagcina impela impela, nami ngiyibona engathi hhayi akuyena umuntu lo, ngeka umuntu indlela mengizwa nje ngaye ngizwa zonke iy'tori. Kodwa ngangithe sengikhulile nje mese ngisesha ngaye umuntu nje wayefana nabantu, wayenomndeni ney'ngane, ephila impilo nje enomali. But kodwa ngendlela okwakuyiyona nangendlela mkhulu engangizwa ngayo nangiyimanga wayezenza, kwakhona nje lesimanga ukuthi ungathenga ibhanoyi ngozukwa, isimanga nje. Hey, ngiyabonga umzukulu lo kamagwala lapha emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi, ukhathi wakadube. Ngiyabonga.
3: Siyabonga kakhulu Khathu. Mengicabanga angazi bazosicorrecta, kodwa abantu ngathi usabala ube nomuzi eShowe, kodwa hayi kude kangaka, angazi kodwa bazosicorrecta bazi. I'm not sure ngise show noma eMelmoth yini noma ngange eMelmoth, kodwa somewhere bangitshetha kasosobala ngapha ke bangikhombisa ke. Hey, leyo ndoda nami ngangicanga ukuthi usosobala ukhona lapha yabo kule genge le ilandela uJesu, ngoba kuthiwa ngazi wayenecala enkantolo imantshi yamgweba, naye wayigweba ukuthi izohlala izohluleka ukusukuma esihlalweni. Bagwebana ke benemantshe. Lezi story futhi basixoxela zona asiyibuzi yabo, siyibuze ngale ndlela ethi imaki yenzeka kanjani loo nto. Uyasizwa nje istori ulalele usho ukuthi hey, kusho lowo muntu-ke nje iy'nkunzimalanga. Then wasekufika kule bhanoyi-ke, ngalibona ibhanoyi elathengwa usosobala, ngilibonaphi? Ephepheni ilanga. Ngasho ngathi hhayi, lo baba noNkulunkulu, umuntu omnyama thenge ibhanoyi. Ngangazi ukuthi ibhanoyi into engayithenga, ngangicala ukuthi amabhanoyi akahulumeni wonke yabo njengey'timela. Hey bo, thenge. Hhayi, sesingakhothi la bantu ba bantu. Sawubona.
4: Undaba unjani?
3: Yebo, sikhona njani?
4: Ngikhona, ukhuluma nomfana.
3: Yebo ba.
4: Bengicela ukuthinta nje lokuhlakaza kwamabhendi oke walithinta.
3: Okay.
4: Yeah. Into engiyibonayo laphana nafethu, abanye ababephuma kuma-band, abanye kwakubasebenzela, abanye kwakungabasebenzeli. U-Rayperia zangize kumsebenzele kuze kube manje, ayikho ingoma ka-Rayperia engiyikhumbulayo eyagqama nje nakhathi ehambeka. Lakhi-ke wasicontrola, wabuyela emuva. Ngakolunye uhlangothi uSebhosula kwamsebenzela nje, uqameke kakhulu, kwenze nje kahle kakhulu. Abanye futhi abantu wabasebenzela uLokhuzana, ii-members ze-Harare, ngoba bonke babehlakazeka, bafike bagqama nje ngaphandle, umuntu nomuntu wabo bakhipha ama-albhamu athandwe abantu
3: bonke.
4: Ya, ngakolunye uhlangothi uma ulela cesheya, uLokhuzana kwenye i-band wawushiye uLokhuzana, i-Hot Chocolate, owacula kwenye uLokhuzana u-Errol Brown, azange agqame ngasikhathi uLokhuzana ekuyona, ne-band nje uqobola ayizange sigqame, kodwa wathi esethumedwa wakhipha ingoma emnandi, nanamanje ingoma yakhe isesezingeni, i-personal touch. Omunye uLokhuzana uMichael McDonald yenwecula ne-Midugi Brothers, nayo futhi leyo bhendi yakhe ayizange sigqame, leyo bhendi wayekuyona, kwathi uma sephumeyedwa akhiphe ingoma futhi nayo emnandi uLokhuzana, le-Keep Forget, Unokufisha rifa, batu labani njenga manje, kukumalipa.

0: Kuhle abanye abantu abanye bakubasebenzela abanye wangabasebenzeli. Ngiyabonga nondaba.
1: Alright, so cool. Yeah. Oba labadumile ocabanga ukuthi abasibona abantu. Khona sibona Mr. Mpolo, mina ngabona uVusixhimba ngingasafuni ukuhamba, nganginemiyaka eyi-13 ngihamba nosisi waze wangidonsa ngenkani. Ah, bravos. Oh, naba besho la usosobala wasenqonto. Yeah, ngenza iphutha bengiqonda ukuthi yeah. Ya wasenqutu usosobala kanti ke ngibuza ukuthi bala umuntu lo ocantha kayena umuntu ngendlela idume ngayo kudala sawubona.
2: Hayi Mpolo, ukhuluma noSpiwa.
1: Yebo.
2: Clement. Mina vethu umuntu engangazi ukuthi umuntu ulakhe idube.
1: Hawu.
2: Nami ngazi ngoba wayekude nami and ngibona into azenzayo ziright. Umefula nje ngibona umlungu ke lo.
1: Umlungu
2: ngena nje kumuntu lo ongabonaka kanduna. Yayibona leyo nto futhi. Yale ngiyazi nje lo muntu futhi. Ah, washona ngingakazi nje ngimbone ngisho i-concert yakhe.
1: Yeah, awaphuthele.
2: Yeah.
1: Waphuthele.
2: Ah, futhi ngiyazi ngaphuthelwa kakhulu.
1: Siyabonga.
2: Kulungile futhi.
1: Yeah, lucky dude, bengazi uzongena kule list. Ngoba into edala ukuthi ngithi bengazi uzongena uDube la ingoba uyilohlobo lomculi wayilohlobo lomculi olungawenzi la magimmick akwenza ukuthi engqondweni zabantu uphenduke ube i-idol usithixo. Yes, yeah, nali gamel right. I'm idols ngoba khona abantu abathandwa ngalendlela le ebuhlungu ngobona abantu abantu sebedume ngalendlela ethi ayibe ebuhlungu mayikhonte njalo. Sawubona.
3: Sawubona nendaba njani?
1: Siyaphila njani?
3: Ngiyaphila nami umama Christo nasabathini nendaba. Mina ndumuntu ngangisize ndizobona zingifunge ekulu enomkhaba ukhansa sikhise ngoba ngijwayele umlalela eredini. Hey. Ase ngimbona lapho ekusifake ezile kunabaculi. Yeyeya ngikholwanga yese kuphela umkhathi sithi abantu bebujabulela befuna ukumbamba kwayena enkantiwe dadi engamaphoyisa ngalana ngala kithi mina hayi bo kuyeni uchanami kuyeni heyi ngabuye ngaxoxa nasekhaya ngathi mina awu
1: lo mdadi muzwa ekhuluma kanjena kanti
3: hey, zangithi ngizobona nje indoda enkulu enomkhaba. Erifi nje enkulu nje impela noma erifi kodwa hhayi ngiyayi ukuthi unendlela wayeyimislenda ngayo, hhayi hhayi.
1: Yeah.
3: Yeah, ngiyabonga loo ndaba ngihleli nawe.
1: Okay, siyabonga kakhulu lapha ku TikTok silive ku TikTok kwezilo mzansi siyambona usijadu ongenamkhaba. Ikhama lelo. Ongenamkhaba. Sambona umlungisi siyabingelela. Indaba edliwayo is correct aphana sosobala wasenqutu. Simpiwe Zuma bathi ke waphinda wagweba ijaji lalithi liyambopha la ngasukuma. Manje zonke le ndaba ubuqinise bazo asizazi kahle kodwa ke nje engakusho ukuthi engqondweni zethu yakheka lento ukuthi abantu abathile baba bangaphezulu kwempilo lesijwayele. Ukufunda i-voice note lapha ku WhatsApp ethi ke ezakudala the old school modern ndaba lombuzo wakho wavele wangihlekisa mina kunalomthandazi wayedumile kuthiwa uMangconde. Hayi kwakusuka amatekisi ebusuku eRichmond abantu beya kuyena engqondweni wami kwavela kwakheka nje omunye umuntu oneyimanga kodwa uku phela kodumo kuyacacisa ngangizakhela into okungesiyo from uSikhumbuzo Jali. Yeye ngiyamkhumbula ngikhumbula lo dumo lo uMangconde. Yes, ngikhumbula uthi ngicabanga nechanxele kwaqala ichanxele before uMangconde. Ngiyamkhumbula kodwa uMangconde nak TV futhi wayekhona uMangconde. Omunye uthi yena indaba cha mina kwakulo baba wayedlala istory wayejwayele ukuthi mthatha esigidi. Ngangizitshela nje ukuthi umuntu omnyama onamazipho amade ongumayo. Ngangize ngilalise ngilalise

0: Ixi, ti les colhe miango. Bakuye kwahla nje. Ngangivele ngizwe ivoice ethi mthatha isigidi ngingazi ukuthi umuntu ophilayo. Ukubaba uBhodloza. Eh? Usaba bani? UbaBhodloza lo ethi mthatha isigidi. Noma usaba the actual sigidi, ubaba uNgcobo. Right. Again, voice note. Asibheke ithini le?
1: Unjani baba uMpolo? UmaBhodla lo okhuluma inceku wamasho kaJay. Mina umuntu engangijwayele ukuthi ngizwe ngaye. Wayesabe, wayesabe, wayesabe, wayesatshwa nje elokishini. Khulwa ngomlazi wonke. Ubaba kaDennis, ubaba wembuzi. Yabona, angikholwanga ngisahlala emlazi. Angikholwanga mje sengimbona live. Efike kweli esontweni la engangikhonza khona wafika nje eyi wathuka wonke umuntu esontweni ukuthi uyawena ubaba Dennis lo ubaba wembuzi ya nje kuningi nje wabona nje uma kukhuluma ubaba Dennis wawubona esinye isithombe ukuthi cha lo muntu akaphili mhlawumbe wayena wesilwane wayena lokho nje mpolo uMabholo omkhulu lo inceku.
0: Alright, siyabonga kakhulu we. Isitori saDennis kwakuyimbuzi uma ungasazi. Imbuzi yayiphuza ubhiya. Hey, yenzani futhi? Mina amabhodla-ke kule ndaba kaDennis. Ngiyambona umnikazi kaDennis, umbaba kaDennis. UDennis qobo lwakhe. Ngendlela isitori sasixoxa ngayo, ngangicabanga ukuthi iyakhuluma leya mbuzi. Ngangiyitshela lokho. Futhi iyakhuluma nje, iwumuntu. Nayinanigama. Eh? 0604807164 labantu ababedume kakhulu kudala bathola ukuthi sasicabanga ukuthi ababona abantu. Cabanga kwaduma imbuzi kuthi uDennis. Wayakuphi efolweni? Wemalikazi. Yaduma kakhulu le mbuzi le ukuthiwa iphuza utshwala ngazi buyenzeni. Ngangitshethi hhayi kusho mhlawumbe iyakhuluma ngendlela ababekhuluma ngayo. Ababekhuluma ngayo.
2: Lamiyela Mpolo Mpolo nabalaleli bonke. Hayi naMpolo Mpolo usosobala. Hayi Mpolo angangithi mhlawumbe uNkulunkulu. Ngoba ngezwe kuthiwa ngila ngamaphoyisa ayemjaha kwabese kwagcwala intuli emgaqweni amaphoyisa angabe sakwazi ukuphumelela ukumfica. Ngeza kuthiwa imantshi eyayimgwebile yamgweba ngazi iminyaka emingaki naye wayigweba imantshi ukuthi iyosukuma esihlalweni sekuphele lo mnyaka imantshi yaze yaxolisa. Hhayi ngasho mina ngathi ngeke uNkulunkulu uqobo lakhe lokho. Kwahamba hamba ngakhula ukanti umuntu ngoba nje nabanye besisabisa bethi nje eyi ma ungithitile uzakushosobala sibodliwe uNkulunkulu-ke loyo uzosibulala kanti umuntu. Ngiyabonga umamzane lentuli eDube Village.
0: Yeah, siyabonga mamzenele. Yazi umuntu ebelahlekelwe yinto. Athi kunile ikhipheni lento. Ikhipheni lento. Hayi, hayi khona intshontshile uthule. Athi ngiyakusosobala yayiphuma. Yayiphuma, yayiphuma nkosi yami. Hayi. Hey, sengikhohliwe. Yayiphuma, sawubona. All right, bekuyi ucingo lolo olingazange lusebenze. Ke sibona i-voice note yona izosebenza yini. Voice note.
3: Sawona Mpolo-Mpolo ohlelweni lakho. Ngicela ukukorrect usosobalo wasenquthu ngakithi. Umuzi wakho lapha kule street uma uphuma ngazuthi uphuma enquthu engathi uyedandi. Ngalama kuqalile obushi lasenquthu lapho umuzi wasosobalo.
0: Alright, siyabonga lapho. Sawubona semoyeni.
4: Kuyimpolo-Mpolo asibingelele futhi.
0: Yebo.
4: Sihlele ezweni.
0: Siyabonga.
4: Hey, ay namhlanje sikhumbuza indaba zakudala futhi omdala ngenxamanga.
0: Yeah,
4: uyabona umlando ongisahleli ngihlala ukuthi uma ngiwucabanga ngiwuxoxa ingane zingiphikisa ile kababusosobala.
0: Oh, nawe lapho.
4: Eyi, kuzimabanga le yathi omdala uma kuthiwa yakwazi ukuthenga ngithenga ibhanoyi bafu. Nami ngangisebenzisana emehlweni ucabanga ukuthi ibhanoyi kho umuntu okwazi ukuthenga ibhanoyi ngalobhuda athi ekhuluma la.
0: Omnyama.
4: Yes, nama ngibe lo sipano izinto zabelungu noma into ephathwa umuntu njengomongameli. nakhona umongameli usana lento kumazi ukuthi umuntu omkhulu. Ya, nayo ke lena Denise bafu, lena Denise ke yashaqisa into lokho lami ngayengaba nako uyitshela le mbuzi mathi ukwazi ukuphuza utshwala iya ngendlela, ekazi ukuthi imbuzi ukwazi ukuthina ngisho esitolo, futhi iyakhuluma le mbuzi.
0: Ya, nami nganginalo lokho nje.

0: Yeah. Hayi, akunandi bafethu, siyabonga, silibalalela abana leni.
1: Siyabonga nathi.
0: Siyabonga futhi.
1: Yeah. Kwaze kwaqanjwa amaculo impela ngoDennis Imbuzi. Kwaze kwaqanjwa amaculo ngitshele. Eh, ngibuze lento ukuthi nje uba lo muntu lo ocabanga ukuthi akayena umuntu.
2: Umampelo-mpolo, umuntu engimkhumbulayo. Ubaba Madela wakasi eMlazi.
1: Ehhe.
2: Kwayinyanga. Umuntu othi wayethunta mekalashwa lapho. Wayengakwazi ukuhlala neyinwele. Umalimi wami nje wakwaya khona ngayofuna usizo. Wayengakwazi ukuhlala neyinwele. Lo baba futhi engikwaziyo uyena owabaqala abanemandlane emoto ekuthiwa i-open coupe.
1: Yazi ngihlekelela igama lishoyo. Eh, isilahla, open coupe. Yazi ngiyaligcina nini. Hey, ngiyaligcina nini lelo gama. Ile moto esikeke phezulu ke kunini ningazi. Yabo le esikeke phezulu. Topless. Yona ke open coupe ni ke leyo ke. Azo bangisho kahle yini. 8 o'clock elamoshika manje.

ezakudala izingoma ezi-serious kanti ngakolinye ihlangothi neyindaba zakhona futhi kudala sike sithi nje sibuye sidlule siyoyibheka. Bengicabanga ukuthi mengibuza lo mbuzo abantu abaningi bazokhuluma ngabaculi. Kodwa ngathi indaba eyayinkulu isabisa ila enyangeni. Ricardo uthi Julia.

Logo angizange ngikubone nami ngangokwazi ukuthi umshumbu nje ugwinya amaraiser kamsiki. Yeah. Khumbuza umshumbu. Yazi kufanele senze ishow ngaye nje yedwa. Senze topic ngaye nje yedwa, especially thina abantu ba la eThekwini. Ngoba angazi uma kwezinye indawo babe khona yini abantu ababeyilo yahlobo. Asathe ingoma, asathe ingoma. Singakhohlwa ukuthi phela bakhona neyimoto ezazingadumi zayifuna ukuphushwa 1985 phuma lengoma.

0: Ah ouais, exact. Adam dit quand il est là, entusiasme i. On m'a dit que Gibinger le Kumbula le muntu. Tu m'as dit ça, c'est une des choses que Kumbula le muntu quand Uma Edimbuz. Et il a azé à cause amathambo ayo ukhuluma no Ntombi zethu Dube Verelem. Ngiyabonga, kwakungubani lowo muntu loyo? Ya, ngiyasikhumbula so story somuntu oyeqeda imbuzi yedwa. Ngisawubona le ndaba, ngihleli nawe umama Macele emjoji. Omunye uthi Mr Zondi, mina umalume wayezwana no Henry Cele Black Cat bevakasha ekhaya eNdunduma. Ngiseyingane ngabiza abantu ukuthi abazobona uShaka Zulu. Ngangithi mina uyena uShaka. Abangihlekanga ekhaya namanje basangikhumbuza. Ilembe madoda. Ukuthi sabona nendaba, shuthi noBambatha Manyosi noHubhu kaBhejane kwakwabantu ngempela. Kunzima ukukholwa kona. Yeah, kwakwabantu. Yeah, ngibona ngalaba bakhona manje abadumile ukuthi hhayi abantu kwakwabantu kanti nje empeleni. Yithi nje sasikade singenwe umoya wey'tori, sasesakha iy'tori nathi. Ngenwa istori wakhe istori. Kodwa nje njengoba ngiyiqalile le ndaba ngasho ngathi mina kakukanje, uJesu landele uMichael Jackson kuze usosobala kuze uHotso bonke bese la babekulole phela. Hayi, akubona abantu laba kwakungakwazi nje ukuthi kube. Hayi, never. 0604807164 uma ukuthi ufuna ukungifonela ke ngibone ngiyayithola nde. Sawubona.
1: Bona Paul.
0: Yebo.
1: Njani wena?
0: Ngiyaphila njani?
1: Azoba ngikhona Paul Paul.
0: Mm.
1: Ngiyasizwa futhi isihloko sakho, hey Paul Paul. Mina futhi into eyayingithokha, eyangithokha, khona ma ula eThekwini nje nako-workshop, khona omunye umuntu owayemakhona waseMalawi. Ukhona Paul Paul?
0: Yep.
1: Ya, waseMalawi mfowethu. Owayevesana athatha u-20 cent awuhlikihla awuhlikihle bese awugwinya lo 20 cent bese sewugwinyele athi hey umuntu ongafakanga lutho la i-andawo izosala phansi hhayi ngithule polopolo asuke sewugwinyele enze ley'nto zakhenkezilkozakhona omunye ubaba la owayenentebe engazi uthi ya-arikheli lesilevini icijile yabo
0: Yeah.
1: Avesane lo 20 cent ayawukhipha khona kule ntshebe le. Hey, wePolopolo wangithoka lo mbhemu wasemalawi lo mbhemu. Ngangime ngokusarha lapho uPolopolo kodwa ngithethi ngawukhipha u-R5 ukuze ngikwazi ukufaka lapho wangabona mhlawumbe underwear yami ngempela izokwenzeka le nto ayishona.
0: Eyi, bakubamba yo.
1: Hey, wePolopolo. Uyabona nje ziningi izinto ayezenza kodwa leyo nje yangithokha iyodwa ngatho ngathi hhayi cha bakhona abantu angazi noma kodwa indlela engambona ngayo kusho ukuthi angazi noma umuthi indlwa noma yini kodwa liyazi namanje kodwa nanamanje poroporo leyo nto angikaze ngithi mhlambe yamanga ngendlela eyenzeka ngayo
0: wabanjwa wabanjwa
1: ngiyabonga poroporo futhi angidedele abanye
0: Yeah, wabanjwa kodwa fune kucace lokho ukuthi vuma nje ukuthi hayi bangibamba nje kwesi sikhathi yazi uma ubanjiwe noma ubanjwe igebengu noma ubuma nje ukuthi hey bethu bangibamba sonke siyabambeka wabanjwa lapho wabanjwa nje simple 27 to 9 Kanzi sophuma manje kulo what you call live we TikTok ngiyabonga kakhulu kade bekhona

0: Chacha usemoyeni sawubona.
1: Makhaya omkhulu kunjani?
0: Hey ngikhona bhuti njani wena?
1: Yina lento ngebaphila impilo nje top and futhi bahle into ezirayithi ezimnandi uyabona nje ukuthi iningi labantu babantu abarayithi empilweni. Mina le mbuzo engiyibuzayo ukuthi labantu abangenalutho eminyakeni ezayo ingcindezi abazoba nayo injani?
0: Olaba abangenalutho ke manje yibona labo
1: sembheka laba ke manje abaswele magaya abangezilutho abangenalutho empilweni. Lo abantu ngempela ubona ukuthi baphila impilo le yesilungu impela. Ukhumbule phela amagaya enye into engiyibukayo yazi ngiyaqala ngiyasola ukuthi nalento yesintu izohamba hamba iphele. Angithi ukhumbule ukuthi thina ukuvunula sikwenza mhla ka 24 September.
0: Yes.
1: Akodwa uma uthi uyayibheka into zabantu abamhlophe sihlezi njalo sikuzona into

abaqala unyaka uqalwa hayi namhlanje iningi liyasebenza liyondle makubo nalo luphila impilo engasefani naqala ngoba kuyasiza nakho ukulalela kwesinye isikhathi yebo siyavuma usudlalile abantu kakhulu usakuthembi nokuyikhona awusalazi nokuyiqinisa noma kuyiphutha kodwa kwesinye isikhathi kubiza iy'nqumo zakho bathi indoda nendoda iyophiliswa izinqumo zayo kubiza kuwena ukuthi thatha isinqumo sokuya kwangqayizivele health and beauty uyolanda nawe le khombo le okeundabamlunyeni okukhulunywa ngayo okuyona le eyona iqaqa izinto zabantu njengobuzwa abantu kuthiwa bayasebenza nje left, right and center. Ma unomhlobo ohleze ekhaya ongasebenzi asisho ukuthi kuyaqashwa kodwa abakwangqayizivele bakwazi ukuvula iy'nhlanhla zakho ukuthi nalento oyifisayo yenzeke. Ngoba kuhle ukuthi ma uphupha iphupho lakho ligcina lifezekile. Yilokhu kwekwenziwa ile khombo le yakwangqayizivele sithi khombo yokugeza ngoba ingenelela ngisho kodadewethu abasuke sebefisa ukuba babe semendweni yabo khona umuntu ophupha ukuthi namhlanje njengoba ngiyowesifazane nje engifisa ukuthi ngabe sengiphethe ukhiye wakwami ngivula kwami nomkhwenyana wakwami ney'ngane zakwami so kodwa akuyenzeki. Le khombo ke igude into enenjalo ngoba iyakwazi nokumvulela nje umuntu wesifazane ukuthi akeqondane nendoda ke okuzoba iyona yona siyavuma ukuthi ke ushayisekile mntakama uthe uthatha uthando lwakho walinika umuntu wrong mhlambe wadlala ngalo kodwa ngoba wena usaphila ithuba lisekhona akulahlwambeleke ngokufelwa ingakho sithi yini ungayi kwangqayizivele ufike ucele le khombo yabo yokugeza nawe ukugeze ususe nje kwaleli thunzi lokuthi khona umuntu ohlukene naye ubumbatha naye ukuqala impilo entsha nengilosi yakhe ikupointise noma ikukhombise umuntu okuyena ozokupha impilo le oyiphuphayo wena ngoba wena ngokwakho usuphupha ukuba semzini wakho so engathi ke nengilosi ngathi imiqondanisa nomuntu okuthiwa ke nizothandana naye kube umuntu phela naye ophupha leli phupho oliphupha ayo nawe njengoba wena usufisa ukuthi wena ngabe ke ususemzini wakho nendoda yakho naye ke kube indoda ezophupha ukuthi angifisi ukuthi mina ngabe sengisemzini wami nonkosikazi wami ukuze lezinto zishayisane kamnandi ongala ufisa ukuba ngala ongala ufisa ukuba ngala ibe yinhlele iqhubekiye phambili kodwa konke lokho kubiza ingqumo zakho njengendoda makushiwe indoda akakusho ukuthi umuntu wesilisa kuphela kusokusho nje umuntu ophila ukuthi nawe umuntu wesifazane uyophiliswa izinqumo zakho, iy'nqumo zakho yikhona ukuthi ukuvakashele kwangqayizivele health and beauty yothenga le khombo le nomfundi ngifuna le khombo magahle zeyimabazi ethi ile yokuvula inhlanhla yokuvula ke yonke into esuke ivalekile imisebenzi imendo yini abantu bathenga imoto imizi bebona nje impilo ishintshe akokuxakeka abantu ukuthi wena kanti uphumaphi umusunje wamhle fish uphumeni nethinini izindaba ikulungile ke u 18 minutes past 10 o'clock manje yonke ke lento engikhuluma ngayo enhle kangaka itholakala lapha ePine Town lapha kunebhilidi okuthiwa iUniland iUniland ixhumene neHollywood mangisho njalo nje ngiqedile wena ke okwakho uma ungayiboni kahle cupha nepeni ngoba ngizokunikeza inombolo uyifake efonini uhlezi unayo inamba kwangqayizivele ngale kwalokho le khombe engikhuluma ngayo uzokwazi ukuyithola futhi la eThekwini la eMarket phephe kwejwayelani kusho ukuthi ngamanye amazwi ujwayelani ngaphansi ngaphezulu enumber 33 uzofica ihhovisi la kwangqayizivele la uzofica khona yonke lento engikhuluma ngayo le khombo yimangaliso lesi siza abantu abaningi ma ungapha eNorth ungagijimiye lapho othongathi uzoyifica futhi le khombo lapha ngemva kwenew shop kufike kube yinew shop ngaphambili ngemva kwayo nje kunehhovisi la kwangqayizivele futhi lapho ufica yonke into yakwangqayizivele uzoyifica futhi le khombo hamba lapha esitenga kwaduwuza kwelembube kweselembe leqamanye lembe ngokukhalipha woza nganeno njengajuzala ngasepolice station kunemall okuthiwa ishaka mall uzolifica futhi le khombo le engikhuluma ngayo ingani phela mama mhlawumbe udideka nomlahleka angithi phela le khombo yalapha kubo kwenqaba khona bathi hayi sekuyise kubo kwenqaba la uthola khona le laphodlela leyimangaliso kuthiwa inqaba eselisiza abantu abaningi kakhulu kulungile ke mawuduka nomulahleka naye inombolo cupha nayo ngoba nakusasa lokhu bakhona vuka ekuseni ungabusabuza umuntu ugeze vele ushone khona ngqo uthi nginikezeni abantu bami le khombo.

0: asiye isigebengu sikamkhulu cilikathi ngimakatsa ngiyindi yandaba li mina dimatekwana busheni likhaya ikhomanda leyamavikela mbuso uhleli nomagaye kwizwi lomzansi zidle ekhaya
1: Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi
2: Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi
1: Zulula magaye nabalaleli
2: Zulula magaye nabalaleli
3: Magaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwela mampo Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe Baba nosiko lwabo la ethi kusikwa live swain lokho abakubiza ngokugaba endosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ay akuvumi ndosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
4: Ngomele ingane nje iyokwenza usiko ngani qhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo Mama qhubeka uvikela ingane yakhe umubotha kwehlula
3: Shona enkantolo
4: ugijima uye enkantolo uyofuna court order uvikela ingane yakhe
5: Isikade sifuna khona magaya afana sakudala bobo thathi ucele bokugaya usikhebhula ingane usebhula ingane phela sasana isikade magaya
3: Uthi mama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
5: 100%
6: Uthembeka mayinqaba nengane ngoba izwe la namhlanje selinkinga akuzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembi ukuthi lengane ufuze sabelane kubona nose ngoba phela mawenzela usiko ingane bangeyona yakhona iba nenkinga mhlambi yafa akayenzela usiko uma kuingane yakhona lapha
1: ngikubekho sifikabikari lophite kuizilungisa FM
7: Cabanga ngifunda ngawe ukukikiza webuthi magaye. Sihleli nawe nje kweze kuyohola mlalelo hore nomo.
3: Hayi bo, nanga umuntu efunda ukukikiza. Hey, wakikiza ntombi.
8: Sihle kaya magaye.
3: Baba.
8: Unjani mfethu? Ngiyaphila mina. Ukhuluma nomcabanga wantuli, sima uthi manje. Kaya magatula. Ndosa. Ngisacarisa nje komakhelwane bami bonke abaphila asigcine nakuzo zonke iintona zami ngisazibe ne-weekend emnandi ziphase kahle bese ngithi dudu emndeneni wakwancubo ngentona yamishila umthokozisi mina bengimbiza ngoyende umthokozisi yende ya ngithalele ngoxolo Ngiyabonga mphakathi ongihleli nawe nje. Ngalele wena. Umkabayi lo. Emawuthi amakatula.
3: Kaki mkabayi.
9: Awu magaye. Sikunge sihle singahlala nyoni.
3: Baba.
9: Sikunge sizalela amasakabula. Hayi ukhuluma nocelele la inande matiwe.
3: Vica.
9: Hayi ngihleli ezweni. Ngihleli nodadewethu la.